0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Headache? Check. Backache? Check. Muscle pain? Check. Migraine? Check. Dysmenorrhea? Check. All in one. Ang sakit. Parang naka-bundle promo ang sakit ng katawan. Seriously, hindi biro ang sakit. Mag-Fast Relax. May paracetamol at ibuprofen sa sakit ng ulo at katawan. Fast Relax.
2: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family, escape to Villacasa in Glorieta Subdivision, Dubinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned 4-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs. Dates are filling up fast. Lock in your booking today by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villa Casa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villa Casa today. Your beauty home staycation.
3: Anya tinag dati yung tagsasakit yung maging mo? Bago ka na-cleansing, anya tinag dati yung tagsasakit yung maging mo?
4: Ang rubidi ko ato, dato yung saksakit ni pagpagkit, dato yung pakidni, tapos dato yung ruso.
3: Ruso?
4: O yun, dati ko na kakakaspit acid di hospital.
3: Di hospital?
4: O yun.
3: Anya tinag hospital na nagtika tayo?
4: Na admita di lamot.
3: Manungal daw?
4: 7 days.
3: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic, sa bionic. Anya, tata, anya tinag, ano ba yung naramdaman mo ngayon?
4: Mayatin.
3: Mayatin. Ako man natin tagsakit rin. Sikit mo.
4: Kawanin
3: to. Rosok mo. Nairuwar mo ti bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
4: Pwindo.
3: Ado-ado ti nairuwar mo ti pati liver mo, no?
4: Pwindo.
3: Di balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo. Ada pa yung nairuwar. Di balay niyo na pati liver na.
4: Pwindo.
3: Ado pa yung?
4: Pasit lang to.
3: Pasit lang. Taga sino? Taga Lamot?
4: Taga Lamot to.
3: Lamot ti Pogo na?
4: Pwindo.
3: Ano ti kumplito mga ramol? Bert?
4: Bert Galang Ihabawi.
3: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa pamamagitan ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
4: Salamat din ni Apo sa talagang naiipa ng ikiman na tipi-tipi-tipi-tipi pagkaagasa.
3: Like pinto sa awan tayo operasyon.
4: O yun
3: to. Naitakin mo tayo matungo. Okay, so thank you po, Bert, and happy. Magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
4: Salamat din ni Apo sa tatat ng instrumento ng nangagas kanya ng mga kuat at sa bubani. Wake up in the morning the right way with your favorite breakfast show.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fika Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fika Bank. Fika Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauti Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Capsule.
1: Andulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3.
2: Ako si Mark Angelo Onde, safety manager. Ang gisnan ko nang uminom ng MX3 capsule, believe ako sa MX3. Kaya ako yung umiinom ng MX3.
3: I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Believe ako sa MX3. Kaya ako ay umiinom ng MX3.
4: MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be MXtraordinary with MX3.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hoy!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Sira Mak DTX 500 Arah-arah Bibini semua kebutikan DTX 500 DTX 500
1: Ako si Junjun and nyeres na akong naninigarilyo na tigil lang ang bisyo ko na hirap na ako sa paghinga at laging inuubo kaya pinanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko normal ang paghinga ko at lumakas ang pakakatawan ko
0: DTX 500 Bibini sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

Good morning! Welcome back to my program, The Wake Up Call. This is your DJ on board, the DJ Barry, keeping you company till the hour of 10. And it's already 8:47 in the morning. Hello po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Kamusta po ang ating buhay-buhay, mga kaibigan? Ngayon nga po ay araw ng Tuesday, July 21, 2026. And 10 araw na lang, August na naman. Napakabilis naman ang araw, mga kapatid. Bakit naman ganon? Ayan, sa mga gusto po magparamdam po sa atin, bukas ng ating tanggapan, 0936-322-6700. Muli po, 0936-322-6700. And syempre, no, pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, that is DJ Barry. Hanapin nyo lamang sa inyong mga Facebook account. And syempre, don't forget to follow and like din po. Thank you so much in advance. Hello po sa lahat ng nakatutok sa atin habang sila po ay nagmamaneho sa mga oras po na ito. Mga papunta po sa kanilang mga trabaho, yung mga tawag dito, ang oras ng pasok ay alas 9 o alas 10. Sana all, ano, hindi kailangan gumising ng maaga. Hello din po sa lahat ng mga pauwi na, syempre, galing sa kanilang duty. Yung mga night shift po natin dyan. Mga puyat sa mga oras po na ito. Huwag niyong kakalimutang kumain bago kayo matulog. Tama naman, di ba? Syempre, kailangan alangan naman puyat ka na gutom ka pa. Grabe na yun. Siyempre, nagwo-work ka, kaya naman dapat ingatan mo rin ang iyong sarili. Kasi nga, pag nagkasakit ka po, mas mahal pa ang gamot. Napakamahal magkasakit. Totoo yan. Ngayon, alam mo na kung paano ka mamahalin. Alam mo na kung anong gagawin. Charing lang. Hindi healthy na way, no? And of course, hello din po sa lahat ng kanina pa po nakikinig po sa atin simula pa kaninang alas 4 ng umaga. Good morning po sa inyo. Siyempre nga 4 pa lang open na nga tayo. Thank you so much po sa inyo. I'll be back and let's hear the song called It's You, and the song was brought to us by Bionic Herbal Coffee.

0: mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gawa sa the sugar to sugar cane extract. Mayampalaya extract at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugar cane extract.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcizar. Isang doktor of naturopathy. DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA. American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert.
2: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: kagandahan mula sa pagkasira mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nakirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. ITC, ang alkaline. Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan. Mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MITC, ang alkaline vitamin C. DTX 500 Health Alert.
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa DTX 500, DTX Coffee Mix, at MITC Alkaline Vitamin C, ang mga produkto na gawa ng Clinica di Alternativo. At live na po tayo magsama-sama ngayon, mga kaibigan, para maghahatid na naman sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. Kasama pa rin ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar. Sa mga kabayan po natin dyan na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At syempre pa, live din po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan, na pwede nyo pong bisitahan at magkanuuran po tayong lahat, mga suking tagapakinig. At magandang pakikinig sa lahat ng abot ngayon sa ating programa. Tatalakay naman po natin ang mga dapat kainin at dapat iwasan dahil naniwala tayo sa sinabi ni Dr. Sheen that if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor. At lalong-lalo po, mga kaibigan, ha, ang DTX 500, DTX Coffee Mix at MITC Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para po maiwasan natin na mascam or mapiki, para legit at original ang FDA approved at epektibo na DTX 500 ang ating mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil po sa pharmacy, mga kaibigan, hindi nakakapasok ang mga peke. Kaya para epektibo, sigurado, FDA approved, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar dahil available na ang lahat ng ating mga produkto. Lalong-lalo na po sa mga kabayan natin, ha, na meron pong arthritis. O ano ba ang mga dapat gawin? Yan ang ating pag-uusapan ngayon.
0: DTX 500 Health Alert.
2: Yes, mga kaibigan, herbal tips po muna tayo sa mga kabayan po natin na merong arthritis. Alam mo ba na ang pineapple juice ay isang napakainam sa mga kabayan po natin na hirap ng maglakad or maarte ng lumakad because of arthritis? Dahil sa pamamaga ng kasukasuhan. Sa pag-aaral kasi, ang pineapple ay nagtataglay ng bromelain content, isang natural anti-inflammatory properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit ng mga kasukasuhan. Pero para mas maging epektibo, mas mainam na ang pineapple, kayo talaga mismo ang pipiga. Oh, bibili kayo ng buo, balatan mo siya ng manipis, then after that, ipiga sa malinis na tela or ilagay sa juicer. Kunin ang pure katas, inumin mo na 1 glass morning and evening. Malaking tulong po yan sa mga kabayan natin na meron pong arthritis. Pero makaibigan, kung gusto mong mas epektibo, kailangang iwasan muna ang dahilan kung bakit namamaga. Lalo na pag mahilig ka sa lamang loob, mahilig ka sa alak, naku, iwasan po yan, ha, pag merong arthritis. Kasi mga pro-inflammatory po yan na kapag meron ka ng pamamaga, mas lalo po itong mamamaga at sasakit. At lalong-lalo na ang matataba o mga red meat. advice talaga ng mga eksperto na iwasan ang mga ito at sabayan sa pag-inom ng DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert.
2: Ang DTX 500 kasi ay may taglay na napakataas na polyphenols na tumutulong pababain ang oxidative stress na nagdadala ng paglala ng arthritis. Yan po, sa mga kabayan po natin dyan na hirap ng maglakad. Sa mga kabayan po natin dyan na maarte ng lumakad. At every time makakain ng mga lamang loob, red meat, ay sumasakit ang mga kasukasuhan. Ito ang kapsula ang para sa iyo. DTX 500. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng Mighty C Alkaline na Vitamin C. And Alkaline na Vitamin C ay nakita din sa pag-aral na tumutulong itong tanggalin ang sobrang taas na asid sa dugo para hindi na mamaga ang mga kasukasuhan. DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
1: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500 Health Alert.
2: Alam nyo ba na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na ang pagkakaroon ng healthy digestive system ay isa sa kailangan para sa healthy na pangangatawan? Dahil ang strong digestive system ay tumutulong maiwasan ang indigestion. Ang indigestion ang nagdadala ng discomfort sa upper abdomen o itong dyspepsia o heartburn. At ito din ang dahilan sa constipation o hindi mapalabas ng maayos ang dumi sa katawan. At ang heartburn na isang bunga ng indigestion ay nararamdaman ito pagkatapos kumain o pagkatapos uminom ng tubig pagkatapos kumain. At ang mga sintomas ay laging bloated at ang pakiramdam na parang lagi kang may sakit, laging pagdighay at itong stress and anxiety. Ano ba ang mga dapat gawin para maiwasan ang problema sa indigestion? Kita sa pag-aral ng ating mga eksperto na kailangang baguhin ang lifestyle. Iwasan ang mga matataba at mamantika na pagkain. Iwasan ang pag-inom ng maraming tubig pagkatapos kumain. At lalong lalo na, iwasan din ang pag-inom ng malamig na tubig pagkatapos kumain. Kasi nakita sa mga eksperto na isa sa pinaka-common na ginagawa ng Pinoy ay ang pag-inom ng mga malalamig after kumain na siyang sumisira sa digestive system. Kasi ang ating digestive system nangangailangan ng presence ng heat para ma-enhance ang kanyang function. Ang problema after kumain, imbis na ma-enhance, ang iniinom natin ay malamig na siyang dahilan ng pagkakaroon ng indigestion. At nakita din sa dagdag na pag-aaral na ang regular na pag-ehersisyo ay nakakatulong para mapalakas ang digestive system at maiwasan ang indigestion. At lalong-lalo na kung ikaw ay naninigarilyo at umiinom ng alak, ang bisyong ito ay dapat iwasan kapag meron ka ng indigestion. At lalong-lalo na kung mahilig ka pa sa mga caffeinated na inumin. Tea na may caffeine at caffeinated coffee at mga soft drinks. Advice talaga ng mga eksperto, mga kaibigan, na iwasan muna ang mga ito para matanggal ang indigestion. Actually, mga kaibigan, ang indigestion ang isa sa karaniwang problema na nararamdaman sa karamihan. At ang good news, naiiwasan ito kung nakainom ka araw-araw ng DTX 500. Dahil ang DTX 500 ay nakakatulong itong maiwasan ang indigestion. Ang napakataas kasi na antioxidant na makukuha sa desugared sugar cane ay nakakatulong pababain ang pepsin and gastric secretion and acid production at ulceration. Kaya kung lagi ka na bloated, puno na lagi ang tiyan at wala na laging gana kumain, mag DTX 500 araw-araw. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. At kung kape naman ang iyong hinahanap, mag DTX Coffee Mix. Ang detox coffee na tutulong palakasin ang ating digestive system.
0: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500.
3: Okay, may mataas na uric acid. Nasa 8 po ang aking uric acid sa aking laboratory. Ako po ay nahihirapan ng maglakad kasi nga po ay namamaga itong aking tuhod. Sumasakit, namumula. Kahiligan ko po kasi kumain ng mga lamandob at saka mga seafoods. Narinig ko po itong DTX 500 at aking sinubukan kasama ang kanilang Mighty C. 2 days lang po ng aking pag-inom. Doon ko po napansin na unti-unting nawawala yung pamamaga, pamumula ng aking tuhod. At saka unti-unti rin pong nawawala yung pananakit hanggang sa tuluyan po siyang nawala. Natuloy-tuloy ko po ng pag-inom ng DTX 500.
4: At dati, mataas ang sugar ko. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
4: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
5: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko.

0: po yun. Kaya nagpapasalamat po ako at kay Doc. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po. DTX
1: 500! Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa anon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako. DTX 500. Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
2: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, health alert.
3: Yes, mga kaibigan, balik tayo sa ating programa. Hatid sa atin ng DTX Coffee Mix, ang healthy coffee na bubuo sa araw mo. Dahil po mga kaibigan, ito ay puno sa vitamins, minerals, bioactive compounds, fiber at lalong-lalo na mga kaibigan, ang mga nutrients na magpapasigla ng iyong araw. Alam nyo ba mga kaibigan na ang fiber compound na makuha po natin sa pag-inom ng DTX 500 ay nakakatulong itong maiwasan ang laging pagkagutom. Dahil po mga kaibigan, ang psyllium husk na dinagdag sa DTX 500 ay nagpapalakas ito ng feeling of fullness after eating. Dahil puno ito sa nutrients, hindi ka madaling magutom. Kaya maiwasan natin ang mga pagkain na napakataas sa calories gaya ng mga matatamis na siyang dahilan kung bakit tumataas ang timbang. Ayon pa nga sa isang study na nakita na pinainom ng 10.2 gram of psyllium husk no, before breakfast at tanghalian ay nakakatulong itong maiwasan ang pagkagutom at ang desire na kumain ng marami. At nakita sa pag-aral na hindi madaling magutom ang mga umiinom ng fibrous na mga inumin gaya ng DTX 500 dahil sa kanyang psyllium husk na ingredients na taglay. Kaya po sumakabayan po natin dyan na laging gutumin. Sumakabayan natin dyan, lagi lang nag-i-snacks. Naku po mga kaibigan, baka pagtimbang mo next month ay mas lalo nang nadadagdagad ang timbang. Mag-DTX Coffee Mix. Every before kumain, bago ka mag-agahan, pagising sa umaga, o magkape ka muna, DTX 500. During bago magtanghalian, kakape ka, DTX 500. Kaibigan, hindi ka makakain ng mas marami kasi busog lagi ang iyong tiyan dahil sa mga nutrients at psyllium husk na nandyan sa DTX 500. At napakarami na po ang nagme-message mga kaibigan sa page na ang ganda pala talaga daw ng DTX 500 kasi hindi nga sila laging gutom. Hindi sila gutumin at hindi sila nakakapagmeryenda dahil sa DTX 500. Kaya po sa mga kabayan natin dyan na gustong i-maintain ang healthy na pangangatawan, gustong ma-maintain ang healthy shape ng katawan, mag-DTX Coffee Mix. At ang kagandahan ng DTX Coffee Mix, hindi lang po ang psyllium husk ang nandyan. Dinagdagan pa yan ng chia seeds na nakita din sa pag-aaral na isang napakagandang herbal medicine para ma-maintain ang healthy na timbang. Ang kagandahan, andyan pa ang D-sugar, sugar cane, at lalong-lalo na

0: na tumutulong maiwasan ang diabetes at maiwasan ang pagkasira ng mga selula dahil sa free radicals. Kaya kung naghahanap ka ng healthy coffee, kape na nakakatulong para ma-maintain ang healthy body, ito na ang hanapin mo sa mga butika, DTX Coffee Mix, kasi nagkape ka na. Nag-detox ka pa, DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C.
1: DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DTX 500, sa mga butika.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
1: DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert.
0: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert, hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Ang vitamin C na hindi mahapdi sa tiyan. Ang vitamin C na hindi acidic, na habang pinapalakas ang iyong resistensya, habang pinapalakas ang iyong immune system, pinapalakas din ang mga buto at nakakatulong maiwasan ang acidity, lalong-lalo na sa mga meron ng arthritis. Sa mga kabayan po natin dyan na meron ng gouty arthritis, ito ang vitamin C ang kailangan mo. Mighty C, the alkaline vitamin C. Para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Oy, lalong-lalo na ha sa mga kabayan po natin na hindi nawawalan ng ubo. At kahit ubo na ubo, walang problema na lumalabas. Ako, subukan ang Mighty C Alkaline Vitamin C dahil tumutulong itong palakasin ang baga para mas mabilis matanggal ang mga plema at lalong-lalo na sa mga hindi rin mawala ng sipon. Bahing ng bahing, ito ang vitamin C ang kailangan mo. Mighty C Alkaline Vitamin C. At sa mga kabayan po natin dyan ha, na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na, magandang panunood sa lahat ng nakaantabay ngayon sa ating Facebook page, sa ating Facebook Live, sa DTX 500 Luzon. Lalong-lalo na, magandang pakikinig din po sa mga kabayan po natin na abot ngayon sa ating programa. Dito po makaibigan sa Isabela, sa Sweet FM Isabela. At lalong-lalo na, lahat ng mga produkto natin available na sa lahat ng mga pharmacy dito sa Isabela City. At lalong-lalo na dito po sa Bayumbong Radyo natin, available po lahat ng ating product at sa lahat ng mga pharmacy. At lalong-lalo na dito din sa Sulano, available din sa Big Sound Sulano ang ating mga product at sa lahat ng mga pharmacy dito po sa Sulano. Good morning sa mga kabayan po natin na abot ngayon sa ating programa dito sa Magic FM Tugigaraw at Big Sound FM Tugigaraw. Lahat ng mga products natin ay available sa lahat ng mga pharmacy dito sa Tugigaraw. Yan po mga kaibigan ha, na para hindi po tayo mapike para hindi po tayo ma-scam sa online na kumakalat ngayon na DTX 500. Actually, ang daming message sa ating page, mga kaibigan, about fake DTX 500. Kaya po, lagi natin ina-advise na para makasigurado na original o legit yung FDA approved, clinically proven and tested na DTX 500, ay nako, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Puntahan. Kasi po, makaibigan, ang mga pharmacy, humihingi kasi yan ng Certificate of Product Registration. At ang mga peke, wala po yan. Wala po yung Certificate of Product Registration. Wala po yung approved sa FDA. Kaya po, makaibigan, hindi yan makapasok sa mga pharmacy. Para makasigurado, makaibigan, na legit, epektibo, at clinically proven and tested na ginamit na ng Clinica di Alternativo Clinic for how many years? Kagandahan, makaibigan, sa DTX 500, DTX Coffee Mix, at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang gumagawa talaga niyan ay clinic na nag-exist sa matagal na panahon. Ibig sabihin, napakarami na pong user, mga kaibigan, ng DTX 500. Kaya gusto nilang pikiin kasi alam nila marami nang tumatangkilik dahil sa napakagandang epekto nito. Pero yun yung makaibigan, ha? No? Sa lahat ng capsule, ito lang ang nag-iisang may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula sa ating katawan. O kahit kayo na mismo ang mag-aral, paano ba magiging healthy? Ang pinakakailangan ng tao ay antioxidant. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na gusto ma-maintain ang healthy na pangangatawan. At lalong-lalo na kung meron ka ng bukol, meron ng pamamaga, meron na pong mga problema, mga maintenance, isabay sa inyong mga maintenance ang DTX 500. One capsule, 3 times a day. DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C at ang Detox Coffee. DTX Coffee Mix ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero makaibigan, wala na tayong time sa patuloy po sa ating programa. Yung nakasama na lang ngayon ang iyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na walang sawang magbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. God bless po sa ating lahat, makaibigan, at tawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At huwag kalimutang bigyang time ang pag-exercise. Lalo-lalo na ang tamang pagkain. Ang pagkain sa mga nutritious na mapagkain, hindi lang puro delicious at sabayan sa pag-inom ng DTX 500, DTX Coffee Mix, at Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
4: DTX 500!
3: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leesis, sa dibdib, at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst, at tumor ko.
4: DTX 500! Bibili sa mga buti. DTX 500! DTX 500! Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama DTX 500 araw-araw, mabibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang Vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C.
1: DTX Coffee Mix, ang kape pwedeng inumin kahit anong

0: ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon na umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Bibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gawa sa the sugar to sugarcane extract. Mayampalaya extract at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: sa pau. Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
3: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
3: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Bangko Sentral ng Pilipinas.

That was Sigurado by Bel Mariano, and that song was brought to us by I'm Extreme, the I'm Extraordinary with I'm Extreme. Hello po sa inyong lahat. Welcome back to my program, The Wake Up Call. Ang ating pong oras, 9:50 na po ng umaga, nakapakabilis ng ating oras, mga kaibigan. Maya-maya, magpapaalam na naman ako nito, di ba? Hindi natin namamalayan Ang oras, napakabilis matapos. Alam niyo pa, lagi ko talagang nababanggit yan kasi na, I just want to remind everybody to use your time para sa mga bagay na nakapagpasaya ng iyong buhay. Yung worth it. Yung mga ginagawa mo, yung mga oras na yan. Yung mga ganong bagay. Masayayin sa mga walang kaano-ano. Mga ganong eksena. Bayaan mo yung mga kung anes-anes. Ano ba yun? And syempre, no? Sabi nga nila, live your life to the fullest. Yes, of course. You'll never know kung hanggang kailan tayo rito, mga kaibigan. Diba? Do good and be kind, be happy. Sabi nga nila, YOLO, you only live once. Always remember that. Oh, thank you so much po. Magkarinigan po muli tayo bukas sa kaparehong oras at programa. Siyempre, dito lamang po sa Sweet 97.7 FM. And ito po ang inyong DJ na lagi nagpapaalala na ang buhay ay dapat masaya lang. Diba? Thank you so much. Maraming salamat po. Goodbye, everyone. God bless us all. And take care. Bye.

0: Rainbow sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa TGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa bawat sandali ng paglaki ni baby, haplos ni nanay ang pagmamahal na tunay. Kaya napakahalaga na bigyan ng tamang atensyon ang kanyang first 1,000 days. Sa panahong ito, nagsisimulang lumago at umunlad ang kanyang utak. At dito rin na itatag ang pundasyon para sa panghabang buhay na kalusugan. Mensahe ng pag-aalaga mula sa YummyVit ES2 Oral Drops.
2: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sardinas na super sariwa, super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines! Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Magandang balita mga ka-FICO. Maaari ka nang magdeposito, magwithdraw, magbayad ng loan o mag-fund transfer sa iyong FICO Bank account kahit saang sangay nito. Less hassle at mas pinabilis ang FICO Bank transactions mo ngayon sa FICO. Hangad namin ang patuloy na pagbibigay ng dekalidad na serbisyo para sa inyo. Bumisita na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
6: Ako si Rufino Facon, taga-Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Limuel Sonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
7: Pabibili sa Bionic Health Care Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swabe yan ah.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
10: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
10: Ang dami naman yan, nakakalula.
9: Malulula ka talagahan. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
10: Grabe pala ang Disadeco.
9: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid o death benefits ng members.
10: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
11: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
12: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
13: Mga mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
14: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpir amad, yung sa pagsasay, lahat-lahat din nainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
15: Wow, galing.
14: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
15: Wow.
14: Nakatulog na siya magdamag.
15: Wow.
14: Gumaling na po siya hanggang umaga.
15: Wow.
14: Hindi na po umulit.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
16: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: Give it up for Leif Garrett with When I Think of You on here on Sweet 97.7's The Noontime Prime. Okay, it's 10:32. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Also by Commonwealth Rural Bank. Kaunla rin ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonyo, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonyo, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase sakit? Lang digit ito na tamatin ha? Cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatamatin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic na cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung mga. Isang pasyente ko from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inagbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapaino. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang ang sagot sa karamdaman. Kaya nga sabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig, dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo, nag-explain ako. Nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po akong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karandaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay ng loko, pinalagyan ko ng sili, mangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo pagka ang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, yung kanyang tawag clinic, meron yung capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. O saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamagandang unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic na tayo pa magka-rinig at magka-unawan. At pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong blog, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventists. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo kapit itong araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-unayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
6: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
7: POV, lubat ka na pero ikaw pa rin ang takbuhan.
8: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
9: POV, my Power Cells Herbal Capsule ka.
10: Ano mang POV, my Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
11: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Alam nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: The FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot-kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan.

0: yan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Powdy Arco capsule. So when I start taking PDA capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
1: Ugaling uminom ng PDA Powdy Arco capsule 3 beses sa isang araw.
2: For better life.
3: Baby, say mama. One more time. Say mama.
4: Hindi pa man sila makapagsalita.
5: Bilang nanay, gets na gets mo sila.
6: Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
7: YummyVit ES2 Oral Drops.
8: YummyVit ES2 Oral Drops.
9: May vitamins B1, B2, B6, and B12. Lost or in.
10: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
12: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
13: DJX 500!
14: Always ka bang pagod at stress araw-araw?
13: Ito isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
14: Ang DJX 500!
13: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
14: at ang stress maiwasan!
13: DJX 500 araw-araw
14: mabibilis sa mga butik.
13: DJX 500.
15: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
13: DJX 500,
14: mabibilis sa mga butika.
16: Let's get back to the music.
17: Number one for today's hits and all-time favorites.
18: Sweet 97.7.

Oh, kita tayo po ay what do you call this? Magpapalitan na naman ng kuro-kuro ukol sa isang napapanahong usapin dahil meron tayong bubuksang liham kasaysayan as usual. Right, sa Dear DJ Lee segment na ating programang Noontime Prime. Pero bago yan, basa muna tayo ng mga pagbati sa ating ComSec. Dahil naka-live po tayo sa Facebook page natin, ayan, unahin na natin ang buwan naman ng sweetheart natin na si Tita Jopay Bart. Ayan. Tita Jopay, hello, hello! It says here, hello DJ Lee, shout out sa mga friends ko from Card the Philippines. And ano to, ASA or ASA Microfinancing. Ayan, shout out din kay Jana. Ayan, miss na kita anak, kailan ka papasyal dito sa Santiago? I love you anak, ingat ka palagi and God bless. Aba, nasa ano na ba, kabilang ibayo na ba si Jana? Tita Jopay? Oo, hindi ko wala naramdaman ang kanyang pag-alis ha. Oo, kumusta ka na dyan, DJ Liana? Our very own, oh. It's been a while since the last time we heard her on the air. Malamang miss na rin ni Tita Jopay ang kanyang show na movie, music review and more. Hello, Tita Jopay. Just smile and be happy always. Ayan. Of course, si... Alright, yes. Ate Arlene, Carolina Egipto, Sarafika must be watching us right now as well. O, parang nakita ko sumisilip-silip sa kanina eh. Kita ko talaga eh, no? Sa screen. Anyway, narito na yung ating liham na binabanggit ko kanina. Meron na naman tayong mapag-uusapang topic for sure dahil sa liham na ito. Ayan. And sa mga excited ng makibahagi sa ating talakayan, eto na ang ating liham. Kabubukas lang actually. Ayan, mainit-init pa. Ilang folds din ito ha, o, diba? No, actually, soft copy lang naman siya. So, eto na. Ang liham kasaysayan na ating bubuksan ay mula kay Raquel. And the letter reads, Dear DJ Lee. Okay, masyadong na-advance yung ating ano, wait lang. Ito na yung background music natin.

Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Raquel. Isang avid listener po ng Sweet 97.7, lalong-lalo na ng inyong pangmalakasang segment na Dear DJ Lee. DJ, share ko lang po ang aking karanasan tungkol sa aking asawa. Kahit may mga anak na kaming mag-asawa, ay nananatiling hindi pa rin siya tanggap ng aking mga magulang, DJ. Itago na lamang natin siya sa pangalang Don. Para sa aking ama, DJ, hindi niya kinakikitaan ng iba yung pagsisikap ang mister ko na si Don para umangat ang aming buhay. Pangkaraniwang empleyado lang po ang asawa ko sa gobyerno. At sa kasalukuyan niyang kinikita, talaga pong hindi sasapat para matugunan ang pangangailangan naming mag-iina. Gustuhin ko mang magtrabahong muli, DJ, ay napakahirap para sa aking parte dahil naging sunod-sunura na lang ako sa aking mister na ma-pride pa rin kahit na alam niyang gipit na kami. In other words, ayaw niya po akong pagtrabahuhin. Ipinagpapasalamat ko na lang na sa kalagayan namin ay hindi nagpapabaya ang mga magulang ko. Na kahit papano ay lihim na nag-aabot para sa panggastos namin. DJ, inilihim ko po ito sa mister ko. Dahil tiyak na pag-aawayan po namin ang lihim na pag-aabot ng pera sa akin ng aking mga magulang. Hanggang sa isang matinding pagsubok ang dumating sa amin, DJ. Nagkasakit po si Don at na-ospital. Palibhas ay kapos kami. Saan pa ba ako tatakbo

kundi sa mga magulang ko, DJ. Bagamat hindi maganda ang nangyari, ipinagpapasalamat ko pa rin ang pangyayaring ito. Dahil naging blessing in disguise kahit papaano ang pagkakasakit ng aking mister. Sapagkat ito'y naging daan para mawala ang sama ng loob ng aking mister sa mga magulang ko. Dito niya po na-realize na hindi namin kailangang maging ma-pride. Tinanggap niya ang tulong na ipinagkaloob ng aking mga magulang. Siguro'y dahil wala na rin siyang choice. DJ, para akong nabunutan ng tinik ng mga sandaling iyon. Ngayon po ay maayos na ang pakikitungo nila sa isa't isa at mas masaya na po ang aming pamilya. Kung minsan, ang mga pagsubok ay hindi lang nagpapatatag sa isang tao, kundi nagiging tulay din para magkaunawaan ang bawat isa at umiral pa rin kahit papano ang tunay na pagmamahalan. Sana po'y kapulutan ng aral ang aking liham. Lubos na nagpapasalamat, Raquel.

Alright, you guys just heard Ayaz and Therese, our very own, okay? Back when she was still Therese, okay? Now she's, or he's, it's a he na. Jake Cyrus, alright? Tama ba? Jake Cyrus. Okay, anyway, that's, alright, Pyramid. Mm-hmm. We've got a couple of minutes more to 12 and somebody would like to hear Risk It All. Pwede naman natin isunod yan, okay? After we, okay, greet some friends here. Hello, DJ Lee. Shout out naman po kami dito sa Arcade. Aba, aba. Kahit pa paano, nakapagparamdam mga taga-Arcade. Oh. It's been a while since last time na nag-message sila. Usually kasi ako lang yung nakakaalala. O, oh, diba? Anyway, ayan. Napag-usapan natin yung nasimula nating topic kanina. Actually, yung letter sender natin ni si Raquel, wala naman na siyang inaasahan na payo pa dahil na-solusyon na finally yung kanyang problema. O, oh, diba? Thanks to, what do you call this? To her parents, right? Kahit pa paano sila naging instrument para magbago ang what do you call this? Ang kanyang asawa, di ba? So ito na. Para sa mga katulad ni Don, ano, nalikas na ma-pride, ika nga. Kasi yung pagiging ma-pride sa mga lalaki, eh, parang common na yan, eh. Given na yan sa ating mga lalaki, di ba? Tayo kasi yung punong-puno ng ego sa katawan. Ewan ko ba? Nilikha siguro talaga tayong ganun. Ma-pride ang mga lalaki. Totoo na may mga lalaki na likas na mataas ang pride o ego. Lalo na raw sa loob ng tahanan, ano? Sa pagsasama, sa anumang relasyon. Kadalasan kasi nag-uugat ito sa kanilang pagnanais o yung tendency nila na gustuhin nila na irespeto sila bilang haligi ng tahanan, di ba? That's a given. Ang mataas na pride na ito ay usually nagiging dahilan upang maging matigas ang loob. Ayan, katulad nung nangyari sa kanyang mister, no, sa mister ni Raquel, ano, si Don. Ayan, at madalas gustong mangibabaw o masunod sa mga desisyon. Diba? Kaya ayaw niyang pagtrabahuhin yung kanyang asawa. Siguro out of pride. Because of pride. Diba? Nandun yung baka matapakan ng pride niya bilang lalaki. Diba? Parang ganun. So kahit na hirap na sila sa buhay, tiis-tiis na lang. Parang ganun. So okay niya sa kanya yung magtiis sila kaysa humingi ng tulong sa mga magulang ng kanyang misis. Alright? Pero yung kanyang pagkakasakit, naging tulay ito para mangyari ang dapat mangyari, di ba? Ang tuluyang lunukin ang kanyang pride o isang tabi ang kanyang pride para tuluyan na sila magkasundo bilang magbiyanan. O, di ba? Something good happened out of something bad. That's precisely what happened to Raquel. And we can derive inspiration from that experience of hers. So, Raquel, ang masasabi ko lang, mukhang simula na ito ng mas maayos, mas masaya, at mas mapayapang pagsasama ninyo bilang mag-asawa. At mas maayos na relasyon din ng asawa mo sa iyong mga magulang. Ito naman ang pinaka-asam-asam ng sino mang misis, di ba? Ang makasundo ng kanilang mister, ang kanilang mga magulang. So, patuloy lang na maging bukas ang communication lines, patuloy lang ang respeto, ang pagiging open sa mga posibilidad na kayo'y maaari din mangailangan ng tulong, diba, mula sa inyong mga magulang. Huwag tayong masyadong ma-pride. Sa yung pagiging ma-pride, yan ang nagpapabagsak sa atin. Diba? Feeling natin kaya natin lahat. Diba, the higher we, we spread our wings and we think we rise, okay? The harder we fall. Diba? Did I put it right? Parang there's a better way of putting it. But anyway, I'm struggling for words this time, but I'm sure you know what I'm trying to say, okay? So sa ating pagpapatuloy mga sweethearts, ayan, nais ko lang i-extend yung ating pasasalamat kay Raquel, ano, sa pagkakataon na to, sa kanyang pagbabahagi ng kanyang kwento. Sana'y kapulutan ng aral na marami sa ating mga sweethearts na dumadaan din sa ganitong sitwasyon. Moving on, let's hear it from Bruno Mars, and this one is called The Risk It All, as we keep the music playing here on Sweet 97.7. Hanggang sa muling
Bali, taktakan natin, okay? Hanggang sa susunod na segment ng Dear DJ Lee, kung saan tayo ay magbubukas ng panibago na namang liham.

Risk It All by Bruno Mars, only here on Sweet 97.7. Abay, nanonood ngayon ang ating Lodi na si Kuya Paco. Ayan, Oka Vlog, ang nag-iisang Oka Vlog. Ayan, hello, hello Kuya Paco at sa iyong misis at siyempre sa lahat ng staff ng kanilang convenience store dito sa Villacis. O, diba? Villacis nga ba yun? Alright, actually nasa Lumidaw lang tayo. Ayan, magka-street tayo, Lodi. Ayan, mabuhay ka. Sabi ni Oka Vlog, hello po, Idol DJ Lee. Ayan, shout out naman sa inyong lahat dyan, Idol. Shout out sa aming lahat dito at sa inyong lahat din, syempre. Ayan, makadaan nga minsan dyan sa convenience store ni Oka Vlog. Ayan, it's been a while, ano? Kalahati na naman ng actually more than half a year na ang lumipas at hindi magtatagal eh. Dadaan uli kami dyan para mga ruling, o diba? Magamat malayo pa naman yung Pasko. Mukhang mapapa-advance sa Oka Vlog. Mabuhay kayo dyan sa inyong convenience store, sa inyong pwesto, okay? Of course, we've got one more song to play as we put an end to our segment, Dear DJ Lee segment. Dahil papatapos naman yung ating live at papaalas 12 na naman at tayo ay sabay-sabay na naman mananghali syempre. Alright, here's Supernatural by Ariana Grande as we bid each other goodbye. But that doesn't mean it's goodbye forever because I'll be staying here still for the next hour. Okay? Until 2 p.m. tayo magkakasama-sama for your favorite mellow hits and more. Okay, here goes one more song before we pause for a break.

Magandang hali, narito ang Balitang Hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Pilipino Star ngayon. Inaasahang mabubunyag na sa publiko ang financial records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manasses Carpio matapos aprobahan nitong Lunes ang Senate Impeachment Court ang pagpapalabas ng sabinas para sa mga bank records dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council at Bureau of Internal Revenue. Ayon sa dokumentong binasa ni Senator Francis Chis Escudero, pinagbigyan din ng korte ang pagpapalabas ng sabina sa 20 entities na iniuugnay kay VP Duterte matapos makitaan ng prima facie base sa mga isinumiting dokumento. Hiniling ito ng prosecution kaugnay sa aligasyon ng unexplained wealth sa ilalim ng Article 2 ng impeachment complaint. Samantala, nilinaw ng hukuman ang mga record mula 2007 hanggang 2021 ay mahalaga at may kaugnayan sa kaso at hindi maituturing na fishing expedition. Ibinasura rin ang argumento ng depensa na ang mga ito ay prior term records. Binigyan din ng korte na maaari lamang gamitin ang mga dokumento bilang batayan sa kasong nakahain at hindi para magpasok ng panibagong impeachment ground. Yan ang balitang hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Pilipino Star ngayon. Ito po si Andy De Leon, ang inyong naging tagapagbalita.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.

0: sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samyupsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
2: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
1: They offer frozen meat.
3: DTX 500.
4: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500.
5: Bibili sa mga buti.
3: DTX 500.
5: DTX 500.
3: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butika.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab niya na.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel.

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga makijoin ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pau de Arco Capsule. Naramdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agri Pau de Arco Capsule, maganda talaga.
3: Ako si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pau de Arco. Hindi na ako ina-atake hanggang ngayon.
4: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
5: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
6: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
8: Sweet 97.7.

love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Ako si Ginang Adena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Aldrich Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, eh paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab niya na.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
2: Grabe pala ang Disadeco.
1: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
2: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
3: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
4: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
5: Gumising ng maaga para sa eskwela.
6: Focus sa lessons at school activities.
7: Habol sa playtime with friends.
8: Ang daming kayang gawin ng mga bata
9: dahil likas sa kanila ang creativity at energy.
10: Kaya importanteng may kaagapay silang
11: vitamin food supplement
12: araw-araw.
13: With proper diet and exercise, supportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
14: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
16: Sweet 97.7.

0: Good afternoon. It is now 1:30. Time brought to you by Mega Sardines, Super Sarap, Super Sustansya, and Arindada's Meat Shop.
1: 97.7. Ako si Ginang Padena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
3: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family, escape to Villacasa in Glorieta Subdivision, Dubinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned 4-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs. Dates are filling up fast. Lock in your booking today by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villa Casa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villa Casa today. Your beauty home staycation.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, patuloy nyo kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa last sermon. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, sermon, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed sores na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na, hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan, ang inyong pong naramdaman, kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sir ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paano ginagawa sa katawan, nagpapapots pa, bodies pa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata? Hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Health Care Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sinyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917 88 0939-574-581 at yung ating smart number 0939-566-3708. Patuloy niyo kayong subaybayan ang ating programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Ayong katuon nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhimindan mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo, kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo, sa loob ng bituka mo, without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PETA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal, yung lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatuntun ng Kaalamang Pangkalusugan, yung lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Katuwang, katulong kagabay, magdating po sa kalusugan.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

0: Inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman at DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. At DTX 500, DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla ng Drive Max Coffee.
4: Kape na.
5: Sana lagi.
3: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swabe yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
10: Oh, yes!

0: stress. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga puti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
3: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
4: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
5: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mangadi.

0: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
1: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Pugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, malating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Man. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Man, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung maraming kang pira, kung maraming kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo may enjoy ang iyong pinaghihirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapapot spa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata? Hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurist na. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. Bionic Alternative Healthcare Center, Cagayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Bibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, Ma'am, Sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhin mo yung damo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyon ni mismo, kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bayunik sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi lang gabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo, sa loob ng bituka mo, without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawa rin ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawa rin ng parangal ng lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng kalawang pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
4: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

song from Ben and Ben called The Ride Home. And welcome to our program, The Supercharger, with your kabugerang Dos Jockey on air, DJ Luna. Na medyo malungkot ngayon. Kasi nga hindi ko kasama ngayon si DJ Chino. DJ Chino, kung nasan ka man, sana masaya ka sa iyong kalagayan ngayon. Diba? Kasi nung mga nakaraan daw eh, absent ako. So ngayon, eto na. Isa na lang ako ngayon. Bawi-bawi yan. Let me just read our first comment for my live. It's a comment from Ken Natura Borja of Quirino Province. Kailan kaya ito magpapakita sa akin? Eto, oh, hindi mo ba ako nakikita ngayon? Andito ko ngayon live na live, di ba? Yun nga lang, hindi personal, diba? Nandito lang po tayo ngayon sa ating station. Kung alam nyo po kung saan ito. Sana nga ito ulit. We're here at Heritage Commercial Complex. Third floor po kami. Room 314C. Oh, kabisadong kabisado, diba? Pagka umakit ka sa hagdan, yung nasa gitnang hagdan, pakanan ka lang pag nasa third floor ka. So, kikita dire-diretso mo lang yun.

later, don't worry, I'm gonna play that song for you, for all of you. Mga friends natin yan, the band ko, The Walking with Genesis. At sana, makabanding at makajamming ng band ko soon, The Short Notice and Luna. Namin banda. Pero yung Short Notice, yun din yung Luna. Yung Luna, yun din yung Short Notice. Magkakaiba lang talaga yung pangalan niya. Arte-arte lang, gano'n. Libo-libong buwan. Na-try nga natin yan, ano? Libo-libong buwan. Ayun. Ito ba yun? Maguhin man ang libo-libong buwan. Magbabago ka talaga kung yung kasama mo eh, ano, buwang. Okay, sige. Try nga natin. Baka sakaling matuwa ako dito sa libo-libong buwan na to. Bakit ganon? Sana makajamming ko din kayo soon. Nako, Ken, parang ikaw naman yata yung sobrang ano ngayon. Sobrang busy, di ba? Hindi ka nga namin maiyaya. O, ito na siya, ha? Hindi ko lang siya mapiplay ng, you know, nung dare-derecho na katulad nung ginagawa ko kapag ka hindi naka-live. Kasi kapag ka naka-live, gusto ko yung salita rin lang din ako ng salita. Maybe I can just play this one later after my live. By the way, I am live from 3 p.m. to 4 p.m. sulit-sulitin yun. Kahapon kasi wala din kami ni DJ Chino. Kasi alam nyo naman na, di ba, may pangmalawakang brownout ngayon. So malamang hindi rin kayo makakapanood o makakapakinig sa amin kasi nga walang kuryente. So ang ginawa ko na lang, ano, nag-walking. Ang init-init pero nag-walking lang. Nag-walk dun sa mall. Ikut-ikutin mo lang yun, makaka 10k steps ka. Life hack yun, ah. For example man na sobrang init sa labas, tapos gusto mo pa rin, alam mo, fitness journey. Wow. Pagka ganon, kailangan mong kumumpleto ng 10k steps a day. Tapos hindi mo kaya yung init sa labas. O kaya naman walang kuryente, so hindi mo magamit yung walking pad mo sa bahay. O kaya naman gusto mong maglakad ng hapon kaso umulan. Alam mo, life hack, punta ka sa mall, yung medyo maluwang na mall, tapos ikutin mo siya. Sa first floor, siguro mga tatlong ikot. Tapos akyat ka ng second floor para hindi naman sila mawirduhan sa'yo sa baba. Kanina ba ito pabalik-balik? Ganon. So, second floor ka naman. O, ikot-ikot ka rin doon, mga tatlo. Tapos, akyat ka ng third floor. O, ikot-ikot ka rin doon. Kung may fourth floor pa, o, di go. Basta ikot-ikot ka lang doon sa mall. Siguro mga isa't kalahating oras, makaka 10k steps ka na. Tapos, ano, kunwari, para hindi naman masyadong, alam mo yun, hindi masyadong nakakahiya. Kasi minsan ako yung nahihiya sa ginagawa ko. Ano, tumitingin-tingin ako paminsan-minsan sa mga tinda nila. Just like for example, ano ba yung mga tinda nila sa mall maliban dun sa, maliban sa mga pagkain. Kasi fitness journey nga, diba? Tapos pagkain ang titignan mo. Ano, sa mga damit. Oh, kunwari, tumitingin-tingin ako ng ganun. Kaya sa mga sapatos. Minsan pa ka magtatanong ako, meron po ba kayong ganitong size ng ganitong ano? Tapos, bibigay nila yung talagang size. Eh, ang problema, hindi ko naman talaga bibilhin. So, tatanungin ko, may ganito po ba kayong kulay? May color pink po ba? Ay, sabi wala. Ay, ganun ba? O, sige, next time na lang. O, ganun lang. O, tapos tuloy ka na ulit sa pag-iikot, paglalakad, ganun. Sa totoo lang, mas ano nga eh, mas pabor sa akin kapag ka naka-off yung escalator. Kasi diba, siya pa yung steps mo. Kapag ka umaandar kasi yung escalator, tapos nag-i-steps-steps kang ganyan, medyo nakakahilo siya. Ito, sabi ni Ken, walking sabay kain ng marami. Ay, hindi naman. Sabi ko nga, iniwasan ko nga yung food. Pero dun sa food court, di ba maraming mga tables doon? Ano, pagkakunti lang yung tao, pag ganun-ganun ako sa table, mazigzag. O, ilang steps na agad-agad yun. At isa pa, dahil nga naka-aircon sa mall, mas madali mong matapos yung 10k steps mo a day. Life hack yan. Alam nyo na gagawin, ha? Pag brown out, pag mainit sa labas para mag-walking, pag umuulan sa labas para mag-walking, ang gagawin ninyo ay mag-walk sa mall. Libre aircon. Pero syempre,

0: Sabi ko nga dahil fitness journey, eh, iwas-iwas muna sa mga pagkain. Baka mamaya pagkatapos, oy, 10K steps na ako! Punta nga ako mag-only rice. Wrong! That's very, very wrong! Di ba DJ Chino? Ay, wala pala siya ngayon. Wala, na-miss ko lang si DJ Chino. Last week nung huli kaming nagkita. Tapos akala ko makakasama ko siya today. Hindi pala. May pinuntahan lang din siya. Baka namundok din. O kaya nagdagat. O kaya nag-ilog. O kaya nag-swimming sa swimming pool. Kung ano man ang ginagawa niya ngayon. At least, nasa mabuting kalagayan siya. So, ano na, sweethearts, bakit hindi kayo mag-comment? Nood lang sila ng nood, oh. O, samahan niyo ako ngayon hanggang last 4 ako. Wala na nga akong kasama, eh. Wala na akong kasama ngayon, tapos hindi niyo pa ako sasamahan. Diba, kawawa naman ako. Wala namang kasama sa buhay. Iniwan pa ako nung kasama ko dito. Sabi ko nga sa kanya kanina, halika na. Sige, ikaw na lang muna. Pambawi ko man lang sa mga araw na absent ka, sabi sa akin. Diba? Comment lang kayo ng comment para meron tayong mapag-usapan for today. Diba, hindi naman natin pag-uusapan ang buhay ng ibang tao. Diba? It's none of our business. So, pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na kailangan nating pag-usapan. Kung meron pa nga ba talagang dapat na pag-usapan? Katulad na lang nito. Comment ni Ken, iniiwanan ka palagi. Aray mo talaga. Aray! Grabe naman ito! At least may pambawi itong si Franz. Sabi niya, dito lang kami. At least. Hindi nang iiwan, diba? Ganyan ang mga totoong kaibigan natin. Hindi tayo iiwan. Masaya ka man, malungkot ka man. Ayun, hindi sila mangiiwan. Huwag mo lang talagang uutangan, ano? Meron kasi yung mga ganyan. Utangan ka ng kaibigan mo. Tapos all of a sudden, hindi ka na niya kilala. Ang pag-usapan natin kung kailan mo saset ang practice. Nako, ang tagal-tagal ko nang nagsiset ng practice. Alam niyo yun, mula May, June, July. O, July na ngayon. Nag-end ng July, wala pa rin practice. Nakailang bundok na ako. Yung practice natin, drawing pa rin. Gusto kong regaluhan kayo ng drawing book. Puro kayo drawing. Pero speaking of practice, meron kaming napag-usapan ni Kuya Mark. Dito tayo nag-chismisa. Ngayon pa lang daw ay mag-practice na daw tayo para sa para sa January. Ganon. Ganon katindi. Dapat mula ngayon pag-practicean na natin. Pero 'di ba kasi sa mga banda or sa kahit na anong grupo man, kailangan naman talaga nating mag-practice eh. 'Yun ang kailangan natin, hindi porket alam mo na magaling ka na or alam niyo na kabisado niyo na 'yung mga ginagawa ninyo. Iba pa rin talaga kapag ka meron tayong regular na practice. Parang kunwari sa akin dito sa radyo, kahit sabihin natin na si DJ Luna medyo madaldal yan, so kahit hindi yan pumasok, ay pag pumasok yan ulit, okay na ulit. No! Actually, kailangan kang mag-practice ng mag-practice pa kung ano yung mga sasabihin ko sa inyo. Imagine, nakikipag-usap ako sa inyo nang hindi man lang kayo sumasagot, diba? Tapos for an hour, kailangan makapag-isip ako ng sasabihin sa inyo, impromptu, walang script to ha! Masabihin nyo, may script ako! Free flow lang tayo dito. Diba? Ganon si DJ Chino. Kaya mas gusto ko pag nandito si DJ Chino kasi meron akong kabatuhan, kabardagula. Sabi nga nila. Ay, hindi. Hindi pala pwedeng i-air yun. So, what else do we have here? Okay, so I think we'll be giving you now a very short commercial break this time. Because it's already 3:30 in the afternoon. And that time check's brought to you by Pau D'Arco. Balik sigla, balik PDA. I'll be right back later, sweethearts. Today's best mix. Sweet 97.7. Wala bang sapat na
1: nagatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
2: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
3: IIM Photo Studio.
2: IIM Photo Studio.
3: Your image, your story.
4: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
5: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family, escape to Villacasa in Glorieta Subdivision, Dubinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned 4-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs.
6: Dates are filling up fast. Lock in your booking today
5: by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villacasa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villacasa today. Your beauty home staycation.
7: DJX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DJX 500 Health Health Alert. DJX 500.
8: Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Clinica de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
9: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
10: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
9: Oo. Nag-normalize na, hanggang ngayon. Okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Subukan na rin ang Pulumid sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
10: DTX 500.
11: Nakaubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
10: DTX 500.
12: Roldan, na taga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So nirisitahan po ako ng doktor na maintenance pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na sumasakit ng batok. At narinig ko itong DTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon. Tinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
10: DTX 500!
13: Sir Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalakad ko, hindi na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kape din, normal talaga sa paglumi at parang lumikit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
10: DTX 500!
8: Kaya kung may nararamdaman ka din, katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang Alkaline na Vitamin C, at ng Detox Coffee Clinica, ang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng tagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto mong bawasang timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX 500, madala na ba ang bulubos sa iyong mukha? Madalas nangihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
14: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
10: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
15: The Super Charger.

That's a song from Walking with Janice. It's a song called The Wind Sea. Here at Sweet 97.7, today's best mix. And that song's brought to you by Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing. And Fico Bank, ang bangkong may puso. Kamusta naman po ang lahat? Nagbabalik ako makalipas. Makalipas! After ng syempre commercial break, nagbalik ako agad-agad para sa and right now, we're playing a song from one of the best bands of, I think it's from Bulacan. It's Walking with Janice. Para saan? Tungkol saan ba tong kantang to? Kasi hindi ko pa siya hindi ko pa na kakanta at hindi ko pa na-interpret. So maybe next time I'm gonna make Sipra of this song. So ay ganon. Magbasa lang muna tayo ng mga comments dito for a while. We have your comment once again from Ken Naturabor. May kilala ko, kaya magsalita maghapon, hirap niya maloob. At ako rin kilala ko din yun. Kilala ko yung yung tinutukoy mo kung sino man yun, ha. Mahirap daw maloob. Ako kasi sige, sabihin natin na madaldal, minsan hyper, ganun. Pero ako yung mabilis ako malobat. Mamaya, pagkatapos ng live na to, lobat na ako. Hindi nila ako makakausap ng matino. Naliwan na lang talaga kapag hindi pa ako lobat. Siguro ang battery percentage ko ngayon ay mga nasa 75%. Then another comment here from JM Marzan. Hi, DJ Ganda! Talagang pinapalitan mo yung pangalan ko ng DJ Ganda, ha? Well, okay lang din naman yun. Late na ba ako? Sabi ni Sir Samuel Ador. Ako, hindi naman. Okay lang, sakto lang din. Kasi kapag kanina, baka naabutan ka rin ng commercial break. Then ang sabi niya dito, pa-request DJ Huling Iyak by Samuel Ador. And, Yehey, sabi ni Rans. So, mga request nila yung mga yan. Sige, let's try playing this one. Paparinig ko lang muna. Yung parinig ko yung maybe first verse and chorus. Then maghihintay ako ng inyong mga comments for, of course, for our live. It's a song from Sam. Wow, Sam! Anong ko? Bakit ganun? Huling iyak. Baka naman mapaiyak ako dito, ha? Let's listen to this.

sakit ng kanta mo. Bakit naman ganon? Gusto mo pag-usapan natin? First time kong narinig to, gets ko agad eh. Huling iyak talaga. Kasi lagi ka nalang nasasabi. Kasi bakit? Kailangan mo bang ano? Kailangan mo ba talagang mag-hold on sa isang tao kung wala na talaga? No! Before that, let me of course greet Jaya Marzan belated happy birthday. Noong July 17 daw ang kanyang birthday. Uy, yung Friday yon. So, belated happy birthday to you. Pag-usapan natin ulit ito. Itong huling iyak by Samuel Adol. Total, kailangan natin ng topic ngayon. Ito na yon. Kung ano man to. And share the live stream, guys. Sabi niya dito. Sobrang sakit ng kanta mo, ha? Pero sabi ko nga, kapag nasasaktan ka na sa mga ganyang pagkakataon, eh, just let go of it. Sabi nga nila, letting go, minsan, is parang mas nakakagaan ng pakiramdam, gano'n. Kaya tama, tama yung title mo dito. Ito na yung huling iyak. Oh, bakit ka pa iiyak, diba? Ano siya, patay? Bakit mo iiyakan yung isang tao kung lagi ka lang din naman niyang sinasaktan? Worth it ba yun? Worth it ba yun sa... sa'yo, diba? Sabi nga, know your worth. Always know your worth. Ang lungkot naman yan, DJ, sabi ni Wendy Hagos. Hello, Wendy Hagos. Oo nga, bakit gano'n? Pati ako nalulungkot dito sa kanta niya. Pa-shoutout, DJ Luna, dito sa Central Department Store, Santiago. Ay, yung mga laging sina-shoutout yan ni DJ Chino, ano? From Central Department Store, Santiago City. Ang gaganda at ang popogi ng mga nandyan. May crush pa nga dyan si DJ Chino. Sige, balikan natin yung pinag-uusapan natin ngayon. Oo, kung nanonood man ngayon, huwag ka iiyak, DJ, sabi. Hindi ako iiyak. Tapos na tayo sa mga ganyang pagkakataon. Tapos na tayo sa pag-iyak-iyak. Kailangan naman nating bigyan ng worth yung sarili natin. Do you think you deserve it? To cry for someone? Ayaw mo na nga! Sabi pa dito, random ko, diba? Pogi po si Salmon Ambassador Lester Jerome Hernando. Wah! Ay, ganun ba? O sige. Pogi daw siya. Malungkot naman talaga yung song, DJ. Oo, ganun talaga. Hindi, pero kasi, ito pa, sasabihin ko pa ulit. Normal lang naman na masaktan. Sabi din nila, feel the pain until it hurts no more. Sige lang, saktan mo yung sarili mo hanggang isang araw manhid ka na. Para maging totoo na yung sinasabi dito ng ating singer, featured singer for today, Sam Adore, na huling iyak. Huling iyak na talaga dapat yan, ha? Pag ikaw talaga nakita ko pang umiyak, pag ikaw talaga nag-rant na naman sa akin for the same story, same person, sabihin ko na lang sa'yo, mag-backread ka na lang. Na-advise ko na lahat-lahat. Pero kasi, diba, kapag ikaw yung nandun sa sitwasyon ng isang tao na nasasaktan, na nagmamahal, ganun, hindi mo talaga maiwasan ding umiyak. Siyempre, nasasaktan kay, nagmahal kay. Hindi ka naman masasaktan kung hindi ka nagmamahal. Hindi naman, sasaktan, sabi na naman niya. Pag takas mo ganun ng music, nasasaktan agad yung sinabi. Sa paghuhus ng ulan. Sinabay mo pa sa pagbuhos ng ulan. Talagang ano yan? Isipin mo na lang, gumagawa ka ng music video, tapos umiiyak ka na pa lang. Si OA! Shoutout muna tayo. Balikan natin yung topic ulit na yan. Masarap pag-usapan yung ganyang topic. Shoutout kay Papa Berting Marzan at Mommy Paz. Uy, si Mommy Paz ay malungkot din ngayon dahil sa kanta natin. Punta na po kaya dito sa Central Department Store, Santiago, sabi. At mag-up. Salmon product loan, hanap. Wow, talaga! Dito ka talaga.
talaga nag-ano. Sabi. O, hanapin nyo lang daw si Lester Jerome Hernando. Nakakamiss yung voice, DJ Gano. Pero itong si ano, itong singer natin ngayon, parang siyang may kaboses. May kaboses siyang sikat na singer. Parang isang judge ng The Clash. Nasa The Clash panel. Judge pa rin ba siya hanggang ngayon? Si ano, si Christian Bautista. Minsan nga, gusto kong ipakanta sa'yo. I-cover mo nga yung ano, yung The Way You Look At Me. Cause there's something in the way you look at me. Ganon, yung in laban naman, hindi yung lagi na lang tayong nasasaktan, diba? Moira yarn. Shout out kay B. Joe at Tami na nagpapalinis ng kuko sa Baymarites sa mga BHW ng Barangay Jaraw. Diyan sa Jones Isabella. Speaking of Jones Isabella, I just wanna say congratulations to Kuya Jason Nicolas. Congratulations. Kanina napanood ko yung episode niya sa GMA. Oh, ang galing-galing talaga niya. Medyo kaboses niya talaga si Gary V. Ito to pa. Shout out po kay Ate Michelle Samandre na nakikinig po ngayon sa inyo, DJ Luna. So, nanonood sa live itong si Lester, tapos itong si Ate Michelle Samandre ay nakikinig ngayon sa radyo. Kailangan naman, manood sila sa radyo. Alam mo, talagang nadadala ako dito sa kanta na to. Sige, The Way You Look At Me Noted. Okay, sige. Hoy, hintayin ko yan, ha. Ano pa ba? Mga nag-request ang nag-request tuloy. Dahil mag-isa ko po ngayon, talagang nadadama ko lahat. bawat letra, bawat word ng kanta na ito. Actually, meron pang isa eh. Pero mamaya ito, syempre. Kasi dito sa amin, dapat kapag nakapag-play ka na ng song ng isang artist, for this hour, sa susunod na ulit na oras yung isa. Ang sabi niya dito, nasa huli ang pagsisisi. Yun yung isang song. Nasa huli ang pagsisisi. We can still have that topic. Maybe for tomorrow. Ano? Nasa huli ang pagsisisi. Pero minsan, naisip ko, hindi naman laging nasa huli ang pagsisisi. Minsan nasa una rin. Lalo kapag umaakyat ng bundok, gano'n, nakita ko talaga, hindi pa ako nagsisimula, nagsisisi na ako eh. Ang ginagawa ko dito, aakyatin ko yun hanggang doon. Mga ganun ba? Pero, every time talaga, nasa huli palagi ang pagsisisi. Kasi may mga kilala ko dyan, nagkakamali. Minsan na nga, sabihin natin, minsan na nga lang magkamali, may resibo pa. Ay, nako. Kamusta ka, DJ Ganda? Ako, I'm ano, ako ba yun, DJ Ganda? Sobra ko namang feeling dun sa part na yun. Ganda nung background music ko, diba? Ganda-ganda ng boses. Pag nakatapat ko to sa singing contest talaga, ano, yung kumanta nito. Umatras na lang ako. Galing! Hindi, nasa huli talaga yun. Sige. Sa bagay, oo. Pagkatapos ng lahat-lahat, saka mo may isip na, oo nga pala, sana hindi ko nalang ginawa yun. Sana hindi ko nalang siya nakilala. Nagsisisi ako kasi ganito, ganyan, kasi ganyan, ganito. Mga ganon. Thank you sa pag-play ng songs ko. Yes, maraming salamat din. Pa-shoutout po sa mabait naming supervisor dito sa Central Santiago, Sir Jomer Cabotaje. Napakabait niyan at napakagalante niyan, ano, si Sir Jomer. Mabait, pogi, and taas na lang. Ayaw mo talagang ipakanta tong kanta mo, ano, ang taas. Parang mo, reset mo. Ngunit pa ba dapat maramdaman? Oh, tanong ng tanong, ilang ulit pa daw ba dapat na maramdaman? Actually, yung tanong na yan ay para naman talaga yan sa'yo. Oo. Kumbaga, ikaw din ang makakasagot niyan eh. Kung patuloy mong pahihirapan yung sarili mo just because of something na lagi ka lang namang sinasaktan, well, maybe the problem is you. All you have to do is to let go of someone. Let go of someone who doesn't even deserve your love. Who doesn't even deserve your everything you
you, di ba? Nga kahit pansinin lang, hindi pa niya deserve eh. Kasi yung pananakit ng isang tao sa isang tao, ay... Bakit kasi kailangan yung manakit? May sasabihin sana ako, kaso nga lang, baka mamaya gayahin ng iba. Napanood ko lang din to sa ano, kakascroll ko sa Facebook. Sabi niyang ganyan, baka daw kasi kaya tayo laging nasasaktan. Kasi tayo yung green flag. Tayo yung laging umiintindi. What if baliktarin daw natin yung sitwasyon? Ikaw naman daw yung maging red flag. O, di ba, pag ikaw yung red flag, ikaw yung laging iniintindi. Pero please, no! Wag din yung gagawin yon. It's very wrong. Marami nang, ano, marami nang nasasaktan, marami nang nangyayari sa mundong ito. Wag na ninyong dadagdagan pa ang paghihirap ng ibang tao, okay? Be the reason why someone is smiling right now. Be the reason kung bakit masaya ang mga tao ngayon. Kung bakit mapayapa. Katulad ko lang, di ba? Kilala ko ng mga kaibigan ko. Ako ang tagapagpalaganap ng kabutihan sa kanila. Kailangan nilang magpasalamat sa akin dahil sa akin nila natutunan ang pagiging mabuting tao. Sendan kita, female kinyan, DJ. Ay! Sige, go! Ikaw talaga, may nag-cover kita ng isang song eh. Gusto may cover ko to. Go! Pero ang taas na nun, kahit milky pa lang siya. Hugot na hugot, DJ ah. Oh well, ganun talaga. Kailangan kapag nandito ako ngayon, kunwari, kung masaya yung topic natin, kailangan din nating maging masaya. Ipakita natin na masaya tayo. Kahit deep inside, meron talaga tayong pinaghuhugutan. Pag na sila gayahin, siya kanila. Oo, tama. Sabi nga namin ni DJ Jane, huwag kang maging isang masamang pangitain. May mga kilala ba kayong mga masamang pangitain? Yung pangit na nga daw, tapos masama pa ugali. Napost ko na yun actually. Bukas siguro, ang itatopic namin ni DJ Chino is yung isang song naman, yung nasa huli ang pagsisisi. At bakit nga ba laging nasa huli ang pagsisisi? But for now, of course, let me just say shout out to all of our viewers, to all of our listeners out there. Yeah, we have our text line ha. Kung wala po kayong internet, hindi kayo pinakonek sa wifi ng inyong kapitbahay at sa hotspot ng inyong kaibigan. Meron naman kayong radyo at pang text. We have our text line 0936-322-6700. Again ha, it's 0936-322-6700. Malay nyo, meron tayong mapag-usapan. Pero hindi nyo yan pwedeng i-text mate kasi walang load yan na pang reply. Ang gagawin nyo lang dyan ay i-chat or i-text. Tapos babasahin namin kung ano man yung mga pabati ninyo. Para patas, sabi niya. Sige! Kailangan talaga natin yun. Fair and just. Kailangan maging patas. So now, Teach Crew Sam. What's the difference between equality and equity? Who is yarn? Pa-shoutout naman, DJ Luna. Mommy Paz! Shoutout sa'yo. Mommy Paz ngayon ay nasa Cavite. Na mula pa nung nandito siya, I think that's here, 2022, 2023, mga talagang nakatutok na sila palagi sa aming live, sa radyo, ganun. Hanggang sa lumipad sila papuntang Cavite, lumipad ang aming team. Nandiyan pa rin. Hindi sila nakakalimot. Talaga yung Gcash ko dyan. Wow! May Gcash pa? Ito na naman yung birit. Gandang song, di ba? Once again, that song's brought to you by Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing. Napakalungkot. O sige, pasayahin natin ang mga tao ngayon kung anong dapat nating... Kasi we only have, I think, 2 minutes or 3 minutes para sa mga oras na ito.
before we end our live video. Yes, number one na station yan, DJ. Oh, maraming salamat, Mommy Pass. Always listen to our station, Sweet 97.7 FM, today's best mix, here at Santiago City. Gusto nyo shoutout palagi, ganon. Manood kayo palagi dito sa akin. Meron pa nga nagre-request sa akin, gawan ko daw ng vlog yung ano, yung ano bang ginagawa ko pag nandito ako ngayon, pag pumapasok ako sa station. Paano kami nakakapag-play ng mga music, ng mga sound effects like this, ganyan. Maybe one time on my vlog. Hindi naman talaga kasi ako marunong mag-vlog. Kung mapapakinggan ninyo yung mga voiceover ko, para lang siyang commercial na radio. Siyempre, we will never forget you, DJ Luna. Talaga. Talaga hindi niyo ako makalilimutan, ha. Kahit mawala ako, ha. Pero siyempre, hindi ako mawawala para sa inyo. Nandito lang ako palagi. Minsan man mag-absent, pero papasok pa rin kinabukasan. Equality is treating everyone exactly the same opportunity. Sige. Oh, kabisadong-kabisado niya yan. Kahit walang Google yan, kahit walang ChatGPT yan, alam na alam niya kung anong isasagot. Sige, gusto mo mathematics tayo. Diba, ay bukas, sweethearts, makakasama naman natin si DJ Chino dito. So, tutukan nyo lang ang aming program, 2 p.m. to 6 p.m. The Supercharger with your kabagerang Luz Jockey on air, DJ Luna, and of course, your chinitong DJ on air, DJ Chino. Maraming salamat ulit. I'll be ending my live right now kasi nga, it's already 4 o'clock. And, of course, syempre, hindi pa naman nag-e-end ang ating duty hanggang 6 o'clock pa tayo. So, samahan ninyo ako. Tune in lang kayo on our, on your radio, 97.7 lang yan, ha? And, also, on Radio Garden. Nandyan din kami. Hanapin nyo lang, Sweet Anna 7.7. Punta kayo sa mapa kung nasa nyo, Santiago City. Nandun kami. Once again, here's your kabagerang Dos Jockey on air, DJ Luna, saying, take care, cause I care. Love you all. Sweet 97.7, Santiago City. This is Sweet on 7.7 FM, a proud and solid member of KBP. Good afternoon, it is now exactly 4 o'clock. The time check's brought to you by Regatta Distributions Incorporated.

0: 97.7,
1: where we play your music your way all day, every day.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, hindi ko tatay.
9: 4 na araw bago po kayo magbuwas?
8: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na
9: ko. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
8: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
9: Okay ba?
8: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
9: Yung rice coffee.
8: Masarap.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: DTX 500. Manala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
10: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
13: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
14: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
15: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
16: I am 74 years old. Ito ang aking
17: mga kwento ng pag-asa.
18: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
19: Pag-ibig na ako next year.
20: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
17: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
21: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa pang-IT expert.
0: At ito po ang aking kwentong MX Trick. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, ma-extend na extend yung lockdown. May mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi ay, hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting. Which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako nun mga 3 beses or 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, kumbaga yung nalagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang humabawi na sa akin yung katawan ko. Nung time na inaabuso ko siya to fix my ano my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Kung nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pang dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa human, food supplement naman yun eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ko at 1 month may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So umiinom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung ano, yung coffee. Okay naman po siya at ang kinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na pag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpa-sir, hindi ako makausap. Habang ngayon ang continue kong tinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang ano, hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubos. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening so, yun po. Ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
19: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif Skin Type, Meso RF, or Meso Lipo. And Ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin, yung mabinipit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan para sa Katarman.
4: Oo.
3: So maganda pala yung rice coffee na yan, ano po kaya boy? Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na ito sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building, Alindada's Meat Shop.
6: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop.
5: Visit us now. They offer frozen meat.
7: Authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner is the perfect place to satisfy your cravings. Visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Calao West, Santiago City. Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors, serve with heart.
8: Fiber first!
9: Fiber first?
8: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
10: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasana sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
12: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nakirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500 na wala ang ubo ko. Normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
11: GTX 500, bibili sa mga butika.
9: makatuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Super Charger.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swabe yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
2: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
1: Ilang taon po kayo?
2: 44 na po.
1: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
2: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumaba po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintay ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
1: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
2: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
1: Bionic Capsule?
2: Opo.
1: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
2: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
1: Okay, salamat, ma'am, ha.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, Ice Sculpt Muscle Toner and Fat Dissolve. Alif Skin Type, Meso RF or Meso Lipo. And Ultra Non-Surgical Face Lifting and Contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
2: Your beauty is beyond imagination.
3: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500, sa mga butika.
5: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

That's Jess Glynn with a song called Hold My Hand. You're still listening here at Sweet 97.7, today's best mix. It's the last hour of our program. Once again, it's the Supercharger. Kaya mag-ingat po ha, yung mga pa-uwi pa lang dyan, nasilip ko kasi kanina, pa-uwi pa lang yung mga baguettes. O, mga high school students, dun na sa malapit sa amin na school. So mag-ingat sa inyong pag-uwi, mag-ingat sa pag-drive, mag-ingat sa paglalakad, at mag-ingat sa kung saan man pupunta. At kung paala may uuwi na, dapat diretso nang uwi, okay? Huwag nang kung saan-saan pang pumunta kasi nako, delikado yun. At kung saan man pumunta, dapat alam na may nakakaalam kung saan kayo pupunta, kung saan kayo patutungo. Hindi pwedeng walang nakakaalam. Mahirap na, lalo na sa panahon ngayon, di ba? Huwag ninyong pag-aalalahin ang inyong mga magulang, ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga mahal sa buhay. So for now, let me give you our next song. It's a song from The Weeknd and Ariana Grande. It's a song from Save Your Tears for Another Day. And this song's brought to you by Don Pedro's Diner. Authentic Filipino flavors serve with heart. Once again, here's Ariana Grande and The Weeknd with a song called Save Your Tears.

0: malaking gantin. Yung iba na mahalata na sa mga
1: Today's Best Mix. Yeah, yeah, yeah.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka. Saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Baby, say mama.
2: Mama.
1: One more time. Say mama.
3: Hindi pa man sila makapagsalita.
4: Bilang nanay, gets na gets mo sila. Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
5: YummyVit ES2 Oral Drops. YummyVit ES2 Oral Drops. May vitamins B1, B2, B6, and B12. Plus taurine.
6: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: nakatagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
2: The Supercharger.

0: 97.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
2: Sweet 97.7.
3: DTX 500. Lagi ka bang wow? Guto? At lagi na iihi. Twice yung toman ng Toyabinis. Mag DTX 500 ka. May Ampalaya Extract. Nasa gana sa Sharon tea. Na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang Toyabinis. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar. At luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Bili sa mga butika.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel.

0: Center, the Sedeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, the Sedeco Memorial Homes and Chapel, the Sedeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sedeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sedeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sedeco Rice, the Sedeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sedeco?
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa the Sedeco.
2: The Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
5: Taga-saan, taporubiskri mo po. Dok.
4: Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
5: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, palipan-lipat yung sakit, pero dito sa tuwot ko, dito sa tuwot ng balita, kinsa, nahihirapan ako huminga pa, ganun.
4: Magdami.
5: Oo.
4: So, anong ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
5: Gamit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
4: So, hindi talaga lumabas yung bato mo?
5: Hindi pa nung yun ang gamit ko.
4: So, anong ginawa mo?
5: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lembuin.
4: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Pero ginhawa sa katawan ako.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So, yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
4: So, yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony at yung pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Health Center, walang operation, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Kaya mong salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Night Ride Mix with DJ Nathan.

0: Japanese Mount GTX 500.
1: Mabibili sa mga butik. GTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
1: GTX 500. Mabibili sa mga butik.
3: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata. Dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila. Ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
7: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
8: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
9: I am 74 years old. Ito ang aking kwento.
10: Mga kwento ng pag-asa.
11: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
12: Therapy na ako next year.
13: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
10: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
14: Ako po si Romar Cacho, 27 years old. Isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, ma-extend na extend yung lockdown. May mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting. Which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako nun mga 3 beses or 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, kumbaga yung nalagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Nung mga time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkasakit ako. Kung nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakas ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nag-happy, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung magandang dulot ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niya. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3 niya. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take especially na MX3. Kumbaga nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya po mga acidic person. So yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is iniinom ko siya morning tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable.
15: pabilis akong umingit yung ulo kapag dumadama ako. Nagpa-sir, hindi ako makausap. Habang kinukontinue kong sinitake yung MH3, ang gandang epekto ng MH3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MH3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit sa mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang ano, hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung agandaan ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening. So, yun po. Ang ganda po nung effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX Trico.
16: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: KWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Say na naman taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
5: Apo.
4: Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung nanaka sa pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
5: Tama.
4: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla na Drive Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
9: DGX 500, irregular na regla, o men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
10: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
9: DGX 500, mabibili sa mga butika.
11: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
12: Si Rufino Facon, para sa Bionic Alternative Healthcare.
13: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
14: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
15: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
16: Disadeco?
15: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
16: Wow, ano namang meron dyan?
15: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
16: Oh, swabe yan ah.
15: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
16: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
15: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
16: Paano mo naman nasabi?
15: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
16: Ang dami naman yan, nakakalula.
15: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Grains Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center. Center, Coffee Processing, the Sadeco Memorial Homes and Chapel, the Sadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sadeco Rice, the Sadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
16: Grabe pala ang the Sadeco.
15: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
16: The best, tara! Mag-member na tayo sa the Sadeco.
15: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angatanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Healthy family. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan, R-I-S-E, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
18: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy family.
17: Layunin
19: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
20: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
21: Sa buong Pilipinas.
20: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
21: Ito na ang inyong lingkod
20: at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating mga natutunan tagumpay sa kalusugan nationwide.

At din syempre sa inyo ng ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix. Herbal coffee 14-in-1 plus 1. Rice plus herbal capsule rice 4-in-1 premium glow soap. At syempre po mga kaibigan, ang ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating palatuntunan, tawag na po sa ating po naman numero, bukas na po yan. 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Tawag na po kayo mga kaibigan sa ating po naman numero 0969-226-9623, yung ating po naman numerong pwedeng tawagan dito po naman sa ating baladudunan mga kaibigan.

Awag po mga kaibigan, 0969-226-9623 ay numero mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong likod at tayo po'y magkwentuhan naman muli. Dito po naman sa ating paraan.

0: Itawag po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Sa lahat ng mga nagtatanong sa atin, ano po, yung mga may mga pinapaabot po ang mga mensahe dito po sa ating programa. Marahil, ang iba po sa inyo, ay ganun din po yung mga gusto po ninyong ipaabot dito po sa ating palatuntunan. Ito po yung katanungan, ano po? Isang katanungan po kay galing po kay Nanay Letty ng ano to? Ano to? San Jose, Occidental, Mindoro. Sige po. Maraming salamat po, Nanay Letty. Ito yung kanyang tanong, mga kaibigan, na nais po natin bigyan po ng kasagutan. At sabi ko nga, marahil ay ito pong tanong na ito ay tanong din po ng iba po sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga nagsisimula pa lang sa pag-iinom po ng ating rice coffee. At yung mga kababayan po natin na talagang hindi naman na laging nakikinig sa ating programa. Pero bago yan, mga kaibigan, meron muna tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Romy Orsoa po sa Pagadian City.
0: Romy,
1: tatanong
0: okay.
1: Tatanong ko lang sana, Kuya Boy, kung saan mabibili ang rice coffee dito sa Pagadian po.
0: Pagadian City. Okay po, Tatay. Tatay Romy, ilang taon na po kayo?
1: 69 po.
0: 69. Di pa po kayo nainom ng ating rice coffee, Tatay Romy?
1: Wala pa po. Kay susubukan ko sana po eh.
0: Opo, paano po ninyo?
1: Hindi ko naman kasi alam kung saan manibili dito sa Pagadian ng rice coffee, Kuya Boy.
0: Tama po. Tatay Romy, paano po ninyo nalaman yung ating po namang produkto?
1: Palagi kasi akong nakikinig sa programa ninyo, Kuya Boy, madagabi iba.
0: Maraming salamat.
1: Radyo Bagting.
0: Radyo Bagting. Apo, kada gabi, okay. Napapakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating Rice Coffee, Tatay.
1: Apo. Opo, Kuya Boy.
0: Kayo po ba ay may iniinda rin po ba kayo, Tatay Roming, karamdaman sa ngayon?
1: Meron po, dito akong arthritis ba, Kuya Boy?
0: Arthritis.
1: Matagal na kasi itong nararamdaman ko, hindi naman magaling-galing, Kuya Boy.
0: Mataas po yung uric acid po ninyo panigurado. Hindi po ba ninyo napacheck up yan sa doktor, Tatay?
1: Napacheck up po ako, Kuya Boy, pero ang finding sa doktor, kung daw, arthritis
0: banda ito? Arthritis, apo. Tatay, dapat po, may iniinom po ba kayong gamot? Galing po sa doktor?
1: Mayroon po.
0: Okay. Tuloy-tuloy niyo lang po yan. Nahinto na. Okay po.
1: Nahinto na, Kuya Boy, kasi kapos naman kasi sa tira eh.
0: Opo. Tatay, dyan po sa Pagadian City, makabibili po kayo ng ating rice coffee. Tama po yun na kayo po ay magsisimulang uminom ng ating rice coffee kasi malaki po yung maitutulong po nito kapag ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin. Basta po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin yan makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Dyan po sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, tama po ba ako?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Zamboanga del Sur. Okay. Diyan po, Tatay. Tayo po ay makabibili po ng ating rice coffee diyan sa Jade Vine Pharmacy. RX.
1: Jade Vine.
0: Opo. Alam niyo po yon?
1: Opo. Marami kasi pharmacy dito sa amin po, sa Pagadian.
0: Opo. Meron din po diyan sa RX Nians Pharmacy.
1: Saan po?
0: RX Nians Pharmacy.
1: Nians. Opo. Mayroon.
0: Meron po. Tapos dyan po, Tatay, sa Butika Esther.
1: Sa Butika Esther, apo.
0: Apo, alam niyo po yan.
1: Alam okay. Pa yan, mga pharmacy na yan po.
0: Tama po. And dyan po sa South Star Drug, malapit po sa simbahan.
1: South Star, apo.
0: Okay. Doon po, Tatay, tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Ang tanong ko lang ngayon sa inyo, Tatay Romy, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, Tatay?
1: Wala pa po.
0: Apo.
1: Hindi ko naman... Hindi ko naman kasi alam po kung saan mabibili ang rice coffee.
0: Tama.
1: Po.
0: O, Tatay Romy, gagabayan po kita. Hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Hanapin ninyo, Tatay Romy, yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton.
1: Palagi naman,
0: Apo, at ang spelling po, tatay, ang spelling po ng rice natin.
1: R-I-S-E.
0: Tama po, R-I-S-E. Tapos, dyan po sa, ano, sa... tama po. At papaalala ko lang po sa inyo na dyan po sa karton na yan, may makikita po kayong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero buwamera po yan, hindi po yan hotdog. Tapos may sikat ng araw sa taas. Para hindi kayo magkamali lang, tatay, dapat sigurado po yung produktong mabibili po ninyo. At yan po yung iinumin po natin, Tate Romy, sa araw-araw. Dapat po, mas maigi po, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Pero, sabi nga po ninyo, kung nagtitipid kayo, kahit po ilan, basta po meron kayong iniinom araw-araw ng ating rice coffee. Basta po meron kayong iniinom na rice coffee sa araw-araw at tuloy-tuloy dapat.

0: Mabuhay po kayo.
1: Okay.
0: God bless po.
1: Salamat po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye. Mga kaibigan, si Tatay Romy ng Pagadian City. 69 years old, mga kaibigan, at magsisimula na pong uminom ng ating rice coffee. Ito, sabi ko nga kanina, yung pinag-uusapan po natin, marahil, ano po, na kayo po'y magtatanong. Another caller on the line muna. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
2: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Sige, gumaka po ako.
0: Gumaka, Quezon. Ano pong pangalan?
2: Gloria Arimada.
0: Ano po?
2: Gloria Arimada.
0: Gloria, taga Gumaka. Okay po, Gumaka, Quezon. Okay po. Nanay, Gloria, ilang taon na po kayo?
2: 86.
0: Wow, 86 years old. Umiinom na po nanay ng ating rice coffee?
2: Hindi nga po.
0: Hindi pa, bakit po?
2: Nakabili na po ako nun. Bakit ganun po ang lasa? Lasang damo.
0: Lasang damo? tama po ba yung nabili po ninyo?
2: Ayan, bumili ang yung aking anak. Ay, sabi yun daw ay yung magic sa ano ba yan? So,
0: o hindi po yung ating produkto, nanay?
2: Ay, makuha. Lasang damo ho, man.
0: Baka po hindi yan yung atin po namang rice coffee, nanay. I-check po ninyo. I-check po ninyo, nanay, ha? Kasi yung ating rice coffee po ay masarap.
2: Ay, ang natikman ko po ay yung Markape noon, nung unang-una.
0: Mm-mm. Opo. Tapos, nagsimula na po kayong uminom ng rice coffee. Ang tanong ko ngayon, tama po ba yung produktong nabili po ninyo? Kasi sinasabi po ninyo, lasang damo. yung ating po namang yung po ating rice coffee ay masarap. At sinasabi nga po ng ating mga kababayan na nakaiinom na po nito, nakaka-addict daw. Eh bakit po sa inyo lasang damo? Baka naman po iba yung nabili po ninyo, nanay.
2: Ay, ewan po. Tatanong ko po sa bumili.
0: Opo. Ganito po, nanay. Basta po yung ating rice coffee, nanay, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang rice po natin, nanay, ang spelling po niyaan ay R-I-S-E. Okay po, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Lalong-lalo nang hindi po ito gawa sa sinunog na damo. Nanay, para... okay. At dyan po sa karton, makikita niyo po, nanay, yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. At hindi po yan hotdog, buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo para sa paghahanap po ng ating rice coffee. Para masigurado po ninyo na tama po yung ating po namang produkto na nakuha po ninyo. At baka po iba yung nabili po ng anak po ninyo, sinabi lang na rice coffee, baka po iba. So, i-check po natin, ha, nanay, ha?
2: Uminom din po si Elasan, damo raw nga po.
0: damo talaga yung ano, yung lasa.
2: Taga Gumaka po ako, progreso.
0: Opo, sa Gumaka, Quezon. Opo. Sa Gumaka po, napakarami natin ang ating rice coffee dyan na may bibilhan. So, halos po natin.
2: Pinulog nga po yung ng pangulog sa Markape. Yung kung Markape ang natikma ko, masarap po.
0: Opo. Hindi ko po yan alam. Hindi ko po yan kilala. Yan na sinasabi po ninyo.
2: Kala ko kumbanya niyo ang Markape.
0: Hindi po, nanay. Hindi ko po yan kilala. Rice coffee po sa atin.
2: Sige, salamat.
0: Opo. Sige po, nanay. At balitaan niyo po ako kung rice coffee po ba yung talagang yung kulay gintong dilaw na karton yung nabili po ninyo, yung iniinom po ninyo. At baka po iba. Baka po ibang produkto, kaya po iba yung lasa para po sa inyo.
2: Baka nga po.
0: Balitaan niyo po ako, nanay, ha? Kapag nakita niyo na po, nanay Gloria, ha?
2: Opo.
0: Tawagan niyo po ako muli. Salamat po, nanay. Mag-iingat po kayo.
2: Sige po. Salamat.
0: Nakikinig po ba kayo lagi sa ating programa?
2: Oo. Araw-araw po.
0: Araw-araw. So, dapat ang iniinom niyo po yung ating rice coffee dapat. Hindi po yung kung ano-anong ibang lasang damo. Kasi nakikinig kayo sa ating programa. Iba naman pala yung iniinom po ninyo.
2: Wala po akong makalakad at damo na po ang mata ko pati.
0: malabo yung mata, tapos hindi, na, hindi makalakad kasi may arthritis, tama po?
2: Siguro po.
0: Oh, may mga iniinom po ba kayong gamot galing sa doktor? Napacheck up nyo na po ba yan? Ano pong sabi ng doktor sa inyo?
2: Iniinom po lang yung Losartan.
0: Oh, sa high blood yun?
2: Oo.
0: Opo. Oh, ituloy nyo lang yun. Kapag kayo po yung umiinom ng ating rice coffee, dapat itutuloy nyo lang po yun. Kasi yun po yung advice ng doktor. Pinag-aralan niya ng doktor. Kung bagat sinek up kayo, kaya dapat ituloy-tuloy nyo lang po yan.
2: Meron na ako sa puso, tinigil ko na po.
0: Bakit naman po, nanay? Kung yun po yung advice ng doktor, dapat po ituloy-tuloy nyo lang po yun.
2: Hindi naman po ako naigi eh.
0: Hindi ka naman naigi. Mas lalong hindi ka maigi niya kung aalisin mo pa yung gamot.
2: Nasawa na po ako ng kabibili pag walang pambili.
0: Ah, yun nga po. Yun po yung problema. Ah, yun po yung ano nanay. Sige po, basta asahan ko po yung tawag po ninyong muli ha, sa akin para malaman natin kung tama po yung sinasabi po ninyong lasang damo, ha, nanay.
2: Tagal na po ako nang tawag sa inyo, ngayon lang kayo nakasagot.
0: Ngayon lang nakasagot, opo. Pasensya na po dahil sa dami po naman. Alam nyo naman, ha, napapakinggan nyo naman yung dami ng mga nakakausap natin sa araw-araw sa bawat programa po natin.
2: Naririnig ko nga po yung isang taon na daw yung nakakalakad ay nakalakad.
0: O, oh, di ba? Napapakinggan nyo po yun. Sila po yung may sabi niya, nanay. Hindi po ako. So, opo, okay. Lahat po ng mga testimony. Opo, lahat po ng mga testimony ng ating mga kababayan, sila po yung tumatawag, kagaya po ninyo. Kayo po yung kusang tumatawag dito sa ating programa, nagtatanong. Ang iba naman, dahil po sa kagalakan, dahil po sa kasiyahan na natulungan sila ng ating rice coffee, binabahagi po nila.
2: Tatanong po ako.
0: Ano po yun?
2: May acidic.
0: Ano po yun?
2: May acidic.
0: Sino po?
2: Yung aking anak.
0: Pwede po siyang uminom ng ating rice coffee. Kung acidic po siya, nanay, makakatulong po itong ating rice coffee at marami na po tayong testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta po, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom. Yung lagi ko po sinasabi, basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang, huwag po putulin yung pag-iinom ng ating rice coffee.
2: Opo.
0: Okay po.
2: Salamat po.
0: O, maraming salamat din po sa inyo.
2: At tawag na lang po uli ako pag natutunan ko na uli.
0: Yes, basta yung sabi ko nanay, i-check po ninyo kung yan po ba ay kulay gintong dilaw na karton. Tapos dyan sa, kung ang spelling po R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas, R-I-S. S po yan, hindi po yan C. Ang atin, R-I-S po sa atin, R-I-S-E. Para hindi po kayo, kumbaga, malito. Yun po yung hanapin po ninyo, R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton. Hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas yung ating rice coffee. Lalo na, hindi po ito gawa sa damo. Okay po, nanay, para po sigurado tayo.
2: Ito po ako isang sa taste. Ano? Titik na kung hindi nalasan damo.
0: Okay. I-check muna po ninyo, nanay, kung tama po ba yung produkto. At baka naman kasi iba yung produktong nabili po ninyo, kaya po, iba yung lasa.
2: Hindi po ako bumili eh.
0: Okay nga po. I-check nyo po dun sa bumili para sigurado po tayo, nanay.
2: Okay. Sige po.
0: Okay po. Maraming salamat, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
2: Sige po.
0: Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Bye-bye. Ayan si Nanay Gloria ng Gumaca, Quezon. Lasang damo daw. Baka iba yun. Baka hindi po yun sa atin. Kasi, di ba? Dun sa ating mga kababayan na, di ba, na matagal nang umiinom po ng ating rice coffee, hindi po sasang-ayon doon sa sinabi ni nanay na lasang damo. Eh, ang iba nga nagsasabi na na-addict na nga ako nito, Kuya Boy. Kasi napakasarap ng rice coffee. Eh, bakit kay nanay lasang damo? Baka iba yung nanay na yung nakukuha din nanay. Tama. Tawag po ngayon, mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226 9623 mga kaibigan. Ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Doon po sa tanong kanina, kung hanggang kailan daw po kasi pwedeng inumin yung ating rice coffee. Ito, yun po yung tanong ha, ni asa na ba yung mensaheng yun, natakpan na. Yung tanong sa atin, kung sabi niya, Kuya Boy, hanggang kailan po dapat akong uminom ng rice coffee? Ito na po yung sagot ko mga kaibigan, bago po tayo magpaalam. Dahil nga po sa ang atin po namang rice coffee ay siya pong cleanser, tagapaglinis po naman sa atin. Tagapaglinis po naman ng mga basura na pinapasok po natin sa ating katawan na nanggagaling po sa mga kinakain po natin. Kapag yan po kasi ay nasipsip, sabi nga po natin, ulit-ulit po ako niyan, kapag nasipsip na po yung nutrisyon niya, nagiging basura na po yan sa loob ng ating katawan. Ang problema, kung kulang po sa nutrisyon yung mga kinakain po natin, talagang nahihirapan tayong i-flush out yan. Kaya nga po nandyan yung ating rice coffee, nagsisilbi po namang cleanser, at the same time nourisher, dyan po sa loob ng ating katawan. Kapag cleanser, alam naman natin, tagapaglinis, nourisher siya po yung nagpupuno ng kakulangan nutrisyon sa loob po ng ating katawan. O, kailan po ba tayo hihinto ng ating rice coffee? Hanggang kailan po ba tayo? Ang sagot po dyan, hanggang kapag kayo po yun, naghuminto na rin po sa pagkain. Saka nyo po ihinto yung pag-iinom ng rice coffee. Okay po. O, paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Agad sa muli na magsasama-sama natin sa ating palatunto ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na ito.
0: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
0: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. Magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: DTX 500 Irregular na regular o mens. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay.
1: Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat.
0: Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: 101.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibilis sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
6: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
7: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong merong nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
6: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
8: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Salib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
10: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
11: GTX 500. Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko, nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
10: GTX 500, bibili sa mga butika.
12: Headache? Check. Backache? Check. Muscle pain? Check. Migraine? Check. Dysmenorrhea? Check. All in one. Ang sakit. Parang naka-bundle promo ang sakit ng katawan. Seriously, hindi biro ang sakit. Mag-Fast Relax. May paracetamol at ibuprofen sa sakit ng ulo at katawan. Fast Relax.
13: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Let's get back to the music.
15: Number one for today's hits and all-time favorites.
16: Sweet 97.7.

0: Mix 97.7.
1: Today's best mix.
2: Check our time. It is now exactly 8:30. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
3: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DJX 500.
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DJX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DJX 500.
2: DJX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500, mabibili sa mga butika.
0: Fiber first.
4: Fiber first?
0: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mix 97.7 now turns the music back on.
7: Overload. Pleasure overload.
6: Here it comes.
8: Great.
6: Mix 97.7. Today's best mix.

0: DWMX is a proud member of the KBP, the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. 97.7. Where we play your music your way all day, every day.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Leonel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pag-asayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelosa po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatro natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatro natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang ipotoo naman eh, di ba? Bakit? Mayroon pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapress, ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Lumapot ng 180, 200, at hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagyan mo silang dila ng Katapress, bababa agad, sumagsabset agad ang dugo niya. Pinuman mo certain, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Ngunang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag-hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom mo yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water, at saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna. para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuni ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabi ko totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari? Basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako nung tatanungin nyo para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood at iwasan mo stress, kasi stress mo nakaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya nang sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, diet the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of shares na nabubuhay. Pero pag manggang masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of shares na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa leeg, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahiblad ka talaga. Pero pag kinain yung malunggay, meron bang nahiblad sa malunggay? Meron bang nahiblad sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyan dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, panglinis sa kolon mo. Kaya bakit ka na high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECL. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. 8:00 AM hanggang 5:00 PM sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Rambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung side mall natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, langgali sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung likod sa ating contact number 0917-88-74581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-887-4581. 1. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Ay, yung likod, Dr. Lino Rosonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
4: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Lemuel Sonyo.

0: 9568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Ang GTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang GTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX 500.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: GTX 500.
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa GTX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang GTX 500.
2: GTX 500.
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbi na ang tulog ko. Umalik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: Today's best music is on.
12: Woo-hoo! Today's best mix.
13: Mix 97.7.

0: Check our time, and it's now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DTX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Mag DTX 500.
2: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
1: at ang stress maiwasan.
2: Mag DTX 500. Araw-araw,
1: mabibili sa mga butik.
2: DTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500.
2: Bili sa mga butika.
4: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
5: Ricky Sanchez po.
4: Taga saan po kayo?
5: Taga Dait, Camarines Norte.
4: Ilang taon?
5: 30.
4: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
5: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
4: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
5: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
6: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
7: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
8: Magandang araw, mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lating itinong dito natin ha, cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tiyatawa natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin nyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after de-cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya, doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung agad. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo, ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe, uncle, kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailangan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinang-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang, at sibuyas. O, 5 klase po ah. Pinablinder ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig, dapat pa napakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo, nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, meron po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay ng loko, pinalagyan ko ng sili, mahangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, ang puwag na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, yung kanyang tawa clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, diba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplemento. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
7: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
9: Baby, say mama.
10: Mama.
9: One more time. Say mama.
10: Mama.
11: Hindi pa man sila makapagsalita.
12: Bilang nanay, gets na gets mo sila.
13: Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
14: Yummy Vit ES2 Oral Drops.
15: Yummy Vit ES2 Oral Drops.
16: May vitamins B1, B2, B6, and B12. Lost or in.
10: Mahalagang paalala, ang Yummy Vit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DGX 500.
11: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DGX 500. Bibili sa mga buti. DGX 500. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DGX 500 ka. Pandama. DGX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
16: Mix 97.7 now turns the music back on.
17: Overload. Pleasure overload.
16: Here it comes.
18: Great.
16: Mix 97.7. Today's best mix.

0: super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamtama. DTX 500, araw-araw. DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.

0: narito na po si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, Bionic Healthcare Center.
1: Kumusta po ang ating mga kababayan sa mga taga-Cordillera? Hello po, good morning! Good morning sa mga taga- Good morning po sa mga magigipin digan, magigipin lawan, magigipin lawayan, at dito po yung diwan. O yung city po, hanggang po sa birthday ka Santiago, FM, Puerto Galera. Good morning din po sa mga magigipin ring, good morning po sa mga live video. Pagbukas ko sa organisasyon doon, mag-unang ko yung boses mo. Halos sabay-sabay po ba yan? Sabay-sabay po ba yan? Ano pinigiri? Aking pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri? Ano pinigiri?

Yang rasa lama bukan tidak mengerti. Kita tambah dengan tim kawan. Kaya sangat thanks kan. Sebulan terakhir apa kami memang perlu melawan kawan. Kita lagi sangat suka sangat kuat yang jatuh. Itu pun kita kita lama sahaja. Ay dapat natin ingatan ang ano po ibalik ang kokel sa salamat sa salamat sa salamat sa salamat sa salamat sa salamat sa salamat sa salamat sa salamat sa salamat sa salamat sa salamat sa salamat sa salamat sa salamat sa salamat may mga bakteriya kay virus na nakakahawa talaga. Puling lapit sa isang tao, dumipat, no? Kaya kung ba, kumakita ng hininga niya, yung laway niya, pwede po mag-alipo mag-alipo. Kaya hindi

naisipan niya. Diba? Ganun po. Mahirap po ang problema niya. Kaya, tandaan nyo, ang ating niya siya, ma'am, wala lang masakit. Nawalan na ako. Saan masakit na ikan ako. Ikan masakit na ako. Kasi nalagyan ng tiyagaan. Hindi makuha din ay Laguna, Nariana, kasi bakit kumabayaw ang metabolism, yung inyong sa tawag nyo, yung sundalo, wala nang bala. Kaya ganun ang nangyarap. Ang hirap ang magkaroon ng parang damang. Kaya ingat-ingat po ha, sa iyong kinakayang maging marasok ka, sa iyong kinakayang maging kakasin mo. Ayan po, paalala lang sa unique culture na sa iyo. Good morning din po sa mga Kalapino. Kaya magkakasin sa mga Kalapino. Ay, imagine eh, ilang oras mula sa Kalapino hanggang Dino? 5 hours, ilang dagdag tayo sa biyahe. Sana yung sasakyan sa iyo. Prosal niya daw kung mamasaya ro kami. Abot din ang sige ng sige ng sige. Wala parang nagpang punta ng naman din rasa. May kabundukan. Hindi rin makawag sa kagwa ng makilis. Ay ganun po kaya rin matahan. Kaya, ingat-ingat po. Ganun po sa matigot ng kaili. Tapos siya matigot ng kaili na ito. Upper and lower. Good morning po. Nag-aaral po sa isa. Wala na mga pagkakarasin ko sa dyan. Nag-aaral po sa isa. Yan, hanggang po sa lang tipo na, good morning po sa lahat. Nakakabot ko na kayo mo. At hanggang sa ano, malis po nila. Good morning po, sila po lahat. Para sa lahat po siya, pagkulog at ito ko sa kagilid sa aming programa. Alam at marahang hanggang. Wala na, sagot talaga ng ayang AM Radio. Wala na, wala na. Salamat po sa pagkulogan nyo ng ating Dr. Liverpool. Pag-unit travel to Yakovi. Ang kapi na kaya kailangan nyo na pag-isip sa maga ay siyang gilalong tumatulong ng pag-aaral daw pala. Inuulang ay ang doktor level soma. At logical law nila yung upa. Upa na ano na suya nang inangatay ng mga talagay na yung doktor na suya ang ginawa nating kapi. Sila naman ang humbar kaya kung bakit susunta siya masarap lumulutang yung ano yung magandang yung spirulina at mangustin si baba ng kapit po natin kaya kung bakit ang sarap makalimak na ang

hindi ko siya fake. Yun, ha? Yun ang problema. Kaya huwag kang magkasin ng ganong klaseng sakit. Huwag sa inyo. Ang gawin mo nalang kapag wala kang ano, doktor lang yan, pwede magsalabas ka na lang. Luya. O kaya yung inirog na bigas. Yung sinangag na bigas. Yung paping bigas. Plus na blend 40 rice. Ika nga nung matatanda. Kaya yun, nice. Yun ang gawin mo. Kaya yun po kaya gawin. Kasi yun sa kapag ang sakit ng tiyan, at sa mga asidik mo ay yung inirog na bigas, yung sinunog na bigas sa gayong tapi. Kung walang doktor yung verso nyo, kayo yung verso niya ko, pwedyan ko sa inyong lugar. Pero kung may pagkakatao na po ang pagkakalit niyo, anak niya dyan po sa bigan, sa lawan, sa mga katibay, katibay, siya, ano nyo, ang ating pong hulupudok ko lang na sonyo, bayonik sa marasulong ko din, at ang ating pong bayonik sa marasulong ko. Mabaya po ang ating pong ayunik. Tatay po sa number, at yung ating smart number, 09 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Ano naman po dyan, sumasasyon, tanong nyo lang. Sumasasyon dyan sa inyo. I think lahat na po, nalagyan na po natin. Ang kami mga generic na wasi. Meron na po, ano po. Kaling nyo po. Ako po, maraming salamat po. Sige po ang pagkatanong. At isa mga magkatanong sa atin, at yung kawain mo lang po sa Manila, Guerrero. Good morning po sa Mataga Manila. Ang tanong nga, doon, pero kung yun ay, ano mo malangin po yun, ano iba po ang pagkatanong? Kung meron kang marmili dyan, dyan sa Manila Pharmacy, meron po sa yung may hindi ko ba kasi, tanong nyo po. Kasi ba mga kasi dyan? Yung one password, betang siday, ang ganda po yan. Ang report na sa agroman na siya ito. Tuloy-tuloy na kung galing niya dugo. Kung hindi dumanan, hindi dumanan ang siya. Tapatak-patak lang kung dumating ang siya. Ayan po, gamitin nyo ang ating pong mayroon sa one password. Kasi bakit po? Meron siyang taglay na karmerik, meron taglay na magasin, malunggay, at serpentina na naglilinis ng napkin sa mga kababay. Ay sa mga kalalagyan naman, sa may mga process problem, yan po ay kailangan rin yan. Sa mga matatasang na siya, matatasang po siya, matatasang rin sa ipin, matatasang po siya. Yan, ay po ay po. Tunggu kan, makan melayani kau ni kan makan pagi siang ni.

Diyos niya lang. Gusto niyo po bang ganon? So kung ayaw mo, hindi lang ganyan, hindi lang ganyan yung binanggit mo po sa ito. Ang ngayon ay gospel. Ay, so paano wala pa kang mabiling may gospel dito? Nasaan pa kayo? Mapadala natin yan. So kung wala pa, sige, yan ka ngayon. Hi, Vlad. Malapot na dito. As ministerial. Ito. Kumuha ka ng 10 siling labuyo. Yung maliliit ng ano yung loob. Durugin mo yan. Maladurog mo, kuha ka ng dalawang loob. Ano? Lagyan mo ng puting asin, patingin mo yun, i-mix mo siya. Yung dinurog mo siya, ihalo mo doon siya. At yun ang iyong inumin. Para ano, matunaw ang kolesterol. Ano po, tanggal ang paglalang. Ganun po kaganda. Ang tinuturos po ng mayonis alternative health care service. Sa mga listod ngayon, parang ito na. Pero sa mga ayaw, parang, ikaw po ang magawang gawa. Sabi mo, wala ka pang malilila. Mayonis herba kapul dyan sa inyo. Luga, kaya yan po tuturo po, gawin po ninyo. Ang ganda ng kanyang pinagaling ng buhay po ng karamdaman. So bakit mo ayan? Bakit mo niya maintenance? Ay mo rin mo na hindi mo yung gamitin maintenance. Nagagaling niya yung karamdaman. Hindi lalapot ang dugo mo. Hindi ka magkaroon ng cholesterol, na magkakolesterol. Ano normal yan? Ano normal din ang lactation mo? Bakit mo po doon? Manonormal yan ba kaya ang pinangkulit ka sa inyo? Pati sugar mo. Nino-normalize po siya. Kasi hindi rito maganda ang masyadong mababa ang sugar, mababa ang blood pressure. Yung pong low blood sugar. Hindi po maganda yan. Yan ang pati po, yan ang pati po, yan ang pati sugar, ating dugo, ating cholesterol. Kasi pag mababa masyado, magano po kayo, anong mangyari? Mahihilo ka din. Para ka rin nakaitan. Kaya, ingat-ingat po ha. Kaya, doon sa mga nagkakalong sa akin, magbahan niyo po ang mayunin kung sakaling maro kayong tayo. Na matatagpo niyo po sa ground floor ng Bulog San Building. Victory North Key, Maharlika Highway, San Diego City. Kapat ng magpapalitin, patawin po ng Equity Machinery along Maharlika Highway ng Puyan. Kaya hindi ko nahirap na hanapin. Kung sa mga tagpuan ang mayunik alternative sa city, gano'n mo kalayo. Kung may mga gusto, nakakarating po kayo. Patulad na ng mga kasusunan niya, nagtiwala, gano'n na pataan, marabilis, karating na siya gago. Yung sitwasyon natin, galing na magkabi, nakapunta na siya gago. Yung isang pasyon natin, galing na ang damaw, nakapunta ng Kawayan. O, di ba? Ganun po, kaganda. Ang mga pinipalang natin, imagine, gano'n pala yan, ang airplane, pandilip ko ng mga airplane na sasakyan nila. Di ba, ano mo tama yan kang nakarayin niya? Pero nakakaroon sa lahat, hindi ka bakit? Pero silang hangat na gumaling. Determinado sila na matulungan sila sa ilang problema sa kalusugan. Nagkitiwala ang bayunin ay naging nangkitiyo daluyan para sa kagalingan na kailang karantangan. Kaya good morning po sa aming bahay, Dr. Abinit. So, yun siyang pumasong natin. Harap po ay sa pagpapagaling sa mga tanong ngailangan sa kagalingan po ng karantangan. Kaya kung managatanong sa atin, ha? Subukan niyo puntahan ang nag-iisang pangalan at Bionic Alternative Health Center dinikit na inyo pong patuwang katulong kagatay pagdating sa kalusugan. Bakit po? Ito lang po ang napakigay sa radio sa Tatawid na magkakaroon ng personal pag kayo'y pupunta sa ating klinika. Hindi ko tulad ng iba, maririnig yung boses nila pero nasaan? Wala, di ba? At tulad ko, ngayon napakingin ako sa bigan, pero wala ko doon. Dito sa harin siya po, kaya sabi na, kaya rin o, matapatid siya po ka, kumagayang kalalito. Kaya makita kayo sa po tayo. Yan, nung nakaraan, meron tayo po siya tigaling ng lawang. Pumunta ng lawang yung ano, kamag-anak niya na ibalita na merong isang
Extremely don't got anything on the earth. I'm by you, Nick. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to gumaling sa inyong karamdaman. Kaya sa mga nagastang sa atin, huwag na po kayo dito sa atin talaga yan. Tala mga pagkakasyon. Pero kung hindi nakapunta, mamagta mo lang kayo dito ng kapun. Kaya na po kayo dito. Ano mapin sa ito? Pero sa tanong nga, nagkakamalan kayo. Kaya na natin na kayo nagkakamalan. Hanggat may huwag ka po kayo. Ay, ganito, good morning po, Dok. Ilang kapsul ba dapat ko nang nilang kung ito yung kanyang pag-hide lang? Pwede mo sa day, to sa day, to sa day. Pero pagka talang na mata, kung galagawa natin, kaya kapag-hide lang, kapag isang numan, no overdose, no sedative, walang adverse effect. Kasi kung ito yung mga itinigat ng clinic, hindi pag-respond sa tulungan pa, ang iyong kinat ay yung kinat. At pangalimang ganyan po siya ng mattress. Kaya, anong gagawin nyo? So, you can go to pharmacy, drugstore, kaya lugar. Ano? Ang doktor na lang ako siya. Kaya, ang pwede na lang ako siya. Masakit ang sigmura, nahihilo na sa suka, masama ang pagkaramdam, masama ang pagkaramdam sa suka, kalapahit, kalapakla. Alin ang gusto nyo ngayon? Yung masarap ang tulog mo, yung masarap ang gitang mo, hindi ka makatulog. Ang iba po kasi, ang ginagamit nila ay talaga, ginagamit yan sa mga driver, conductor sa mga tracking, yung mga nagbabiyahe, dating siya sa pover, sabi siya, ang inaan ang lalaki natin. Kasi bakit? Para hindi sila dalawa lang, hindi sila ang pin sa pag-drive po nila. So, yun po ang kailangan. Yung iba nga niya, mga kapal nila, kinilatuloy na cobra, stings, o ano mang mga inumin nila para lang hindi sila ang pin. Great COVID pa rin yan. Pero sa atin, mas mo makatulog ng makain. Yung doktor yung doktor yung gamitin mo. Diba? Hindi kailangan nakakabog-kabog gamitin mo. Maganda ang tulog mo. Maganda ang isang makakabog. Ang kasi, ginagamitin na may lamay, may patay, kapit. At ang mga naglalamay, may doktor yung sukseso. Ay kasi, kung kaya yung mga hindi na hindi. Yan ang pampagising lang natin kung ano lang ang aming karawang hindi ba makatulog. Problema, dahil nagkupos yan ang nervous. Malakas ang pagkupos. Kaya kung bakit sila sa iwas na natin sa pagkupang atin. Pero gusto mo kasi, masayin niyo po ang pag-iisang niya rin. Kasi siya, kayo sa natin. Pero, pag nagkasakit ka, kung magsisihin ang doktor, nalakadasyon na pinasangwa sa iyo. Diba? Kasi nga sa'yo natin, nagkaroon ng buong na pagsugan mo. Kaya nga sa'yo natin, sa'yo kinakain, sa'yo kinakain, kinakain, tanda niyo po yan, ha? Kasi, itong ating ginagawa, ang nagubuo ng karsula na ikaw, hindi ko ako ang isa po nito. Ang kagandahan po ng bayunik, pero kayong malinjit na doktor, baka po lang, baka mga kasama, nakawain siya po na ito ang mga doktor at inyo. Sa mga talikod sa inyo, sa Santiago City, ang inyong lingkod naman, ang doktong lingkod sa inyo. Isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Kung nagagapay niyo pagdating sa kalusugan. Okay, magkatibuan muna tayo. Okay, sa mga tanong natin kabayan, sabi rito. Good morning po, Doc. Saan po ba nakukuha ang KB? Kung mahilig ka sa pag-a-radio, mali nga. Subang trabaho, agot, buyat, buyat, kulang sa vitamin, kaya kaya ng kaliran, panghihila ang baga,
Pagod na nga, parating ng bahay, sa gabi, mag-iinuman ka. Pero po, delikado ang bata. Kaya sa amin na rin, may nang isang pulis, sa amin niya, alam mo daw, kung nakuha ko itong budget ko, kung nasa servisyo ako. Kasi sa mga destino ko, ay nga, talagang sagana kami sa iskulukan, upan, ay ayan, ay ayan, upan, upan. May ayun po, ay ito ako, nakuha ko sa TV, without kami. Natunaw na, nagbutas-butas na yung bagay niya. Ayan, gano'n po, ingat-ingat po mga kamayo ni Cross sa mga may hilig manginom. At sabi natin, isa yung kinakain ng pagkakas, isa yung kinakain magiging sakitin ka. Ano bang kinain mo? Ano bang minino mo? Para bakit gano'n ka niya yung bagay niya? Ibig sabihin siya, ma'am, ang tibang niya ay nakuha mo sa wrong lifestyle. Maling pagkain, maling. Pagkabuso sa kalusugan. Yan. Ayan po, ingat-ingat po. Gano'n na po gawin? Para mapalakas ang baga. Kailangan po ng mga gano'ng sigay ng kaitan. At tulad po ng ating mga sotik. Yan.

0: day. Hindi po once a day, Henry. Saturday, Saturday, Friday. Pag mag-dumit, parang tayo na kaming maliliit. Tayo nga eh. Ang muling doon hanggang yun sa ating servisyo publiko, free consultation. Ang bahay kayo ang ano, huwag kayo sa ating klinika. Para pag-usapan natin paano makatulong kayo ng mga problema sa atin ng talos. At kung gusto mo mag-consulting, makatagal ang para. Ano yun, tanggal ba raw? Wala mo pa rin. Wala mo rin siya. Kailangan ko lang. Mga salamat po sa matigit yung kawayan. DWDY, kawayan. Siyempre Diyos ang dyan, magigit yung labat, magigit yung labat. Ayaw ko sa lahat ng iyo, Lord, sa nag-urong lang ito, lang ano po, lang Oriental Mindoro, dyan po sa Alaban, Malahi FM, good morning po siyang lahat. Dyan po yung ano, I'm going to go to the hospital. Darating ang panahon, hindi ka na mangyalahan na sinumang destroy. Maraming salamat. God bless sa inyo pong lahat.
1: Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli.
2: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good morning, it's now 6 o'clock. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Today's best mix,
3: Today's best mix. 97.7.
4: Where we play your music your way.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: PTX 500 Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA-approved na mga produkto na mabibili sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Superior Antioxidant Combination. Lalong-lalo na makaibigan sa araw na ito. Bago natin simulan ang ating programa, atin munang pakinggan ang isang kababayan na naman natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom sa Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule.
2: DTX 500 Health Alert!
4: Tatay, pangalan po ninyo?
5: Rivio Belisario, sir.
4: Ilan taon na?
5: 56 years old.
4: Ilan taon na?
5: 56 years old.
4: Taga saan po?
5: San Fermin, Cavan City.
4: Ano po ang dati niyong karamdaman?
5: Masakit ang dibdib ko. Tapos, pag umaga, masakit ang katawan. Tapos, narinig ko sa radyo yung DTX 500 at sinubukan ko as maganda.
4: Ano po ang epekto sa inyo?
5: Matanggal natin yung mga sakit. Yung karamdaman ko, sumisikip ang dibdib.
4: Nawala na?
5: Nawala na, sakit ng katawan, natanggal na.
4: Yung palpitation po ninyo?
5: Palpitation, ganda na ngayon. Wala na. Kaya tulit, tinutuloy ko lang yung DTX 500. Kaya mga kababayan, subukan nyo. Para masubukan nyo, magandang ang katawan niya.
4: Ano pong masasabi po ninyo sa DTX 500?
5: Bisang-bisa, sir. Maganda. Kaya tinutuloy ko na lang kung minom.
4: Okay po. Sa mga nakikinig, ano po ang payo ninyo?
5: At subukan nyo po sakaling yung sasakit mga katawan nyo ay maganda. Parang malaman nyo pa maganda yung DTX 500.
3: Nawala na ang pagkahapo, pananakit ng katawan at paninikip ng dibdib. Dahil yan sa patuloy ng pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C, makaibigan, na kung saan si tatay marami pong nararamdaman na pananakit sa katawan. Dahil nga po, makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng napakataas na anti-inflammatory properties at antioxidant na tumutulong tanggalin ang mga pananakit at pamamaga sa loob at labas ng katawan. At ang kagandahan, makaibigan, ang superior antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong itong walisin ang mga nakabara sa daanan ng dugo, kaya napapalakas ang ating puso. Kaya sa mga kaibigan natin dyan na matagal na nagtitiis sa pananakit ng katawan, kasukasuhan at pamimigat ng dibdib, subukan ang superior antioxidant combination DTX 500 Herbal Capsule.
2: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw, pinis sa mga buhay. DTX 500.
6: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DTX 500, sa mga butika.
3: DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, ay mabibili po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, makaibigan, ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal, especially kung may mga iniinda ka ng karamdaman. At kung gusto mo namang isabay sa iyong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan na isang oras para makuha ang napakagandang epekto ng Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na naglilinis ng katawan. Dito ka na sa kape na mayaman sa vitamins, minerals, antioxidant, at lalong-lalo na ang fiber galing sa chia seed at psyllium husk na naglilinis ng katawan. Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nagdetox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong

0: Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
1: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling ko, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung efekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Ernesto Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: zinc.
1: Mahalagang paalala, ang Yummy Beat ES3 Zero with zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
2: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab niya na.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalula.
3: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
4: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
5: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.
7: DTX 500!
8: Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha?
7: Madalas nangihina at nagkakasakit.
8: Baka kulang ka sa antioxidant.
7: Mag-DTX 500 ka
8: para hindi maging sakitin
7: at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan.
8: DTX 500! Araw-araw!
7: Bibili sa mga butika.
8: DTX 500.
9: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanong balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
8: DTX 500. DTX 500.
10: Let's get back to the music.
11: Number one for today's hits and all-time favorites.
12: Sweet 97.7.

0: The hits just keep on coming.
1: Sweet 97.7.

magandang morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating programang The Wake Up Call. Here's your DJ, your very sweet and very lovable disc jockey. Yes, it's me. It's DJ Barry. Hello po sa ating lahat ng ating pong oras. 6:47 na po ng umaga. And today is Wednesday. It's July 22, 2026. Napakabilis ng oras, napakabilis ng panahon mga kaibigan. Kaya ubusin mo yan sa mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Yes, oo, huwag ka nang maglungkot-lungkutan dyan. Ito ay payong hindi tayo magkakilala. Ito ay payong kaibigan. Magkaibigan man tayo. Welcome ka naman kung gusto mo. Looking for candidate na nga ako eh. Kahit sino, okay lang. Eh, sa mga gusto pong magparamdam po sa atin, bukas ang ating tanggapan. Hands are 9363226700. Again, 09363226700. Pwede rin mag-message sa aking Facebook page po. That is DJ Berry. As in Strawberry, hanapin nyo lamang sa inyong mga Facebook account. Okay? Hello po sa lahat ng nakikinig po sa atin ngayon. Magandang umaga po sa inyo. Sa mga nasa daan na para lumabas, pumasok sa work, ako sa mga pupunta, magigit po sa ating pagmamaneho. Ganoon na rin po sa mga kumakain na ngayong morning, mga nag-uumagahan dyan, ano po ang ating pang-umagahan, ano ang ating naisip iluto ngayong umaga. Minsan sa umaga, yung talagang mauulam mo na lang, yung mabilisang iluto din. Na dyan ang egg. Hindi mawawala ang itlog tuwing umaga. Diba? Do you agree? Bukod sa ito yung madaling iluto, syempre ito po ay very nutritious. Napaka-sustansya ng egg. Tapos yung egg kasi, parang halos lahat naman kakain ng egg. Alam na yung mga mapipiki. Mga mapipili sa ulam. Itlog na lang ipakain mo dyan. And hello din po sa lahat ng mga nagkakape sa mga oras po na ito. Mga nagpapainit po na kanilang mga sikmura. Oh, napakalamig nga naman kasi. And siyempre, ang sarap magkape kapag ka malamig. Lalamig ba kayo? O ako lang nilalamig? Lalamig yata ako dahil dito lang sa aming boot. And siya nga pala, no, hindi umulan kagabi. Yung mga nakaraan kasi ulan ng ulan. Okay. Hello po si lahat ng nag-abang ng ulan. Opo, kasi nga may mga pananim na talaga ohon-ohon na po sa tubig. Talaga naman na hindi nakakayanin ng may pondo pa ba ng tubig? Bago umulan, talagang halos paubos na rin. Buti na lang umulan. Okay, I'll be back later. Diyan lamang po kayo. Again, this is your DJ, DJ Barry.

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap. Super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-usapan, e Mega Sardines muna ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, and Drive Max Coffee.
3: Kape na?
4: Sana lagi.
2: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
5: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
6: Sa buhay natin ay mahalaga.
5: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dra. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
7: Gusto niyo bang

0: GX500.
1: Mabibili sa mga butika.
0: GX500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX500.
1: GTX500. Mabibili sa mga butika.

0: 7.7. Good morning, checker time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka pa pupunta?
5: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
5: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
5: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
5: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: Ito ang kwentong chemistry ko.
1: Isa po akong makeup artist. At ito ang kwentong chemistry ko.
2: I am 24 years old. Ito ang aking
3: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
4: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
5: Hindi na ako next year.
6: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
3: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
7: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 plane. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plane. At nagulat ako, napakasarap pala ng MSC coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangating yung sitmura ako. Mga ka-MSC, try niyo rin po ang MSC coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayong. Sabi ng OB-GYN ko, ipa-ultrasound ko daw. Eh, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 plain capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga one month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after one year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sinubukan ng karayon. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side pole, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, pruta, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MX3 plain at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 plain sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa tahanan, ang MX3 plain, MX3 coffee, at MX3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, wala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya. Try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, low-cut yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MXP. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MXP.
8: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
9: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always genius. GuardC Plus with zinc capsule.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: DTX 500.
12: Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Joanna, isa akong